0: si adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya ni bi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti o de ngba etu sile ti onirobinu je nfo fayo sese en gbogbo ti witi ni bi ipade adura ti ijo light of the living church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura lai simi ati lai kaare idiri yi to fi je ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin won ajaga aye o je ka jo ku ajo po ni gbogbo ojo jimo friday ni dede ago meje owuro si mokanla ni sabo under bridge oni chokuta all sagamo ogun state akuri olorun iyanu se iyanu lo sele ti joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni ana di olorun ni shilo akoko to fun iyanu tire na labe ifami royan woli ta gbe kale fun iran ta wa yi general ofasia prophet rotimi ile somi baba zion epe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 jesu nduro de o
1: ara mi olufe oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni bibeli wipe oni kepe mi oni emi yo si gbo oni kokun oni emi o si sile oni wakiri oni wo yo si oni mo fi gbadua fun gbogbo eniyan patapata loni wipe gbogbo eyin ti e nkolekun fun iyanu lona kona se ami kan faya kan loruko jesu gbo o lekun yen si fun e loruko jesu gbogbo iwo to de njilaro nwa ironlowo nwa ona bi wa se gboro si ti gboro re yo se gboro si lona iyanu mo wa pase loruko jesu christ ti nasareti gbo o erongba re yen loruko jesu olorun ko mo se fun e mo pase be ni mo gbadua mo lo sam gbo mo lo sam 27 mo fi gbadua erongba re olorun olodumare ninu anu re ko mo se fun e egbo eye eniyan lo to ni kosin to buru nbe keyan ma wa ati da ati je ati mu ki ba niyan loju kan eyan ma wa kiri na ni awon to joko sinu ile ti won gbowo ta won receive ti e pe kini won ti se wahala e boye en to ni ile ise to ni company kankan be yen o ti sise sile won awon na ti sare kiri ngba kan yes awon na won ti se koko jejan kiri ngba kan won mo wa gbadura loruko jesu gbogbo iwo to si sare kiri pe kojuma ti e pe kon le mo e leyo pataki lawujo psalm 27 yen na ni mo lo ti mo fi gbadura ni oruko jesu christ ti nasareti oba awon ba olorun awon olorun ni oruko jesu oya o ko gba fun e bo ti fe bo ti won lori oro omo re ni daradara ni o mo ni olorun ko gba fun e be emi mimo ko gba fun e be gbogbo eniyan to ngbo mi bo ti ji loni mo pase to mura lati jade lo ba anu pade lo ba ojurere pade lo ba iyanu pade awon angeli anu loruko jesu ki won saju re de bi oja re ki won si pelu e titi to fi pale mo bi angeli ba ti pelu eniyan ni bi ise ni bi oja koni je gbese alaanu ma wa customer dada ma wa iwo to sise na awon angeli alaanu loruko jesu ki won saju e lo bi ise o eyin onise owo onise osu loruko jesu angeli olorun ko saju yin lo si bi ise yin ko la ona ko la ona ko la ona ko la ona ona la fun yin o ninu osu tutun te wo yi mo pase mo gbadua ni oruko jesu christi ti nasareti je ki igun akoko aye ko mu ire wa fun e amen fire mo pase je ki igun keji aye ko mu ire wa fun e tomotomo amen fire je ki igun keta aye ninu osu kesan ninu osu tutun yin ko mu ire wa fun e amen fire igun kerin aye loruko jesu ati wa tomo ko mu ire ayo alafia idunu alaanu ogo tutun ko mu wa fun yin o amen fire ori be ko yi pada gbadua jesu oluwa wa amen ara mi olufe loni mo nbo ni ilogbo elegba adua yen ma ni agbara ni mi o me begede o si gbina gbogbo eyin eniyan olorun ni ilu lusada agbara gbogbo yin papata lati mtn e wo moto to lo si yanora e bole ni yanora e ma se ben ten lo si ona mai 2 te ba de yanora e le lo si ilugbo elegba town hall ago mejo laaro yi si ago mokanla ni e mo pe bi ba ku nbe mo pada si adugbo wa lona di roko nu nibi ti isoji tin lo ibe na a ma bere yen ni ojo Saturday ni diroko ni waju ile oba onipo diroko border legbe titi yen ojo karun ninu osu keso ni o bere gbegedo gbina ise oriran ni loruko Jesu aseye ni gbogbo o se now eyin ti en bo lati okoko my two e wo moto to lo agbara e bole ni yana era te ba ti bole yen ko so fa won ni pe e nlo si boni yen e le lo si ilu gbelegba town hall e wa gbe yin eniyan mi nje mo pe ko si nkan to da bi adua e ma gbadua bi be so pe e ma gbadua lai se mi ati lai ka re ogun ki bori aladua ogun ki bori en ti ba gbadua be ni now mo tu wa fe so nkan kan fun gbogbo eyin eniyan mi ara mi olufe e gboro yi kini kan wa ta pe ni okan asore oni mo ma fi soro lola gbogbo wo sore sore ma da we duro ma se lo tori pe ere wa nbe o looto okan asore to po o wa nu aye sugbon mo ri pe o ti sun okan won lati ma sori don't stop it ala anu lolorun wa sore fa won kan won a fi bi san wa sore fa won kan won a mo sugbon awon a fi bi solore awon lo wa poju ire ma wa wo ti yen nti oriran e ko se fa awon eyan oni ko continue ere e nbe fun o loruko Jesu o dara fun e e je ka gbo ikede yi gbogbo eyan ara mi olufe ni diroko to ba di ojo Saturday Saturday ose ta wo yi ni soji ti idiroko yo bere ororo ti a de ko wa se ti gbo loruko Jesu o dara fun yin e gbo o eyin eniyan ororo te ma ra oto sugbon eleyi ma ko wa fun yin ni ofe ni o da da mi loju pe e pada ni olorun to wo e ba le te ororo yen aye re ti da ogun aye re si ti se o ti yo ba won ofe ni enikan igururo kan enikan igururo kan loruko Jesu wa pada gbogbo pe nibo ni idi roko te ba ti de di roko border ele lo si ile oba oniko ile kabesi palace oniko egbe titi gegegegege lo wa gbogbo eyan pata lo mo be e wa e je ka jo gbadura mo mo po o nla nkan kan tabi keji koja lori omo tabi alakala o joju orun jo keja kariwo agbara Jesu ka gbogbo lo le se now e shami nla mo duo lori apata Kristi mo tiano mi bonu ibu eje Jesu mo mu ase latori pepe Kristi wa mo soro sinu aye re gbo ninu aye yi ire ajore oni ruju gbo mo ni ko ni ru e loju o ti nto o ti da taboku de ko da ko ni pada daru me loju o ko ni daru me loju o Jesu oluwa amen ara mi olufe gbogbo eyin eniyan olorun ni ilu Eko papa julo e ma gbagbe gbogbo Friday keji ni ososu ni pade ti mo se eleyi ni ati fe gbadua o ma ni agbara bibeli so pe ki a ma se ko ipejopo awon eniyan o ni e ma gbadua lai simi ati lai ka re e ja jo gbadua o a de to pin mantu na en to ngbo mi e so fe ni ti o gbera kadi e bere si ni pe gbogbo eniyan bayi sugbon mo ti le nbo ko to di pe a lo re soro nipa ti ki loruko re nje nipa ti address nibi ta ti nse ni mo se Mbọ ja gboro ri.
2: Mo sa jo osuni ni. Oro wa ja ni mo fe je ri sagbara Olorun. Oro wa ja ye n ka ko wa si osu ni ojo Friday. O ko ko so ni ni ibaji mo ilu ni en ko mi se ni mo ko ni tere ri. Mo ko bere ni to ko pa fun mi o bo si. Amo pa si wa de le ti wa gbo oro pa so fun da yen ti mo wa ni bu mi bu mo si ti mo ni. Ni me de ti pa.
3: Orúkọ ni ọwọ́ Ọlọ́run mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ilé ìsan mi ló tì mí Ọlọ́run ṣàgbára dọ̀tun àníwá yín tí o mi ò mọ̀ pé wòlíì tó tún rí báyìí ń bẹnu ayé mọ torí mi ní gbàgbọ́ mọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tójú mi ti rí wálá ọgbà tó ti pé bóyá àbí tí ń ṣe mìíràn ó ní ọ̀sẹ̀ tí mo rà ní ọ̀dọ̀ bàbá wa ló mú kó ńbẹ torí pé mo ń ta aláìsí ẹ̀wà nkankan tẹ́lẹ̀ nígbà tó yára àwọn onígbára jìbìtì bá lù mí nàbásá mo gbowó mi gbogbo nǹkan bá dagun kò sásì nkankan máa ti jẹ́ ń dọ́ràn mo káàkiri káàkiri wọn bowó tó tún kù sí mi lọ́wọ́ wọn tún gbà si nkan kan mo mo wa ore mi wa pe mi ni jo kan pe baba kan mo nbe ni oko afo bi pe olodum mo fi baba kale si be ni bi pa fi bi ogun kan tin se de nbe bi igba to se pe magic ni o se kan membe ni si ti won ta bi pe ro ko boya se ndo fi gbogbo lo mo gbogbo kan tin be lare eyan lo mo po nbe emi na sa se gbiyanju nu won sa sa awon ose won ta ka igbonu lo wa opo ko 300,000 fun mi eyin ba tin mo dele mo sa lo wo ose won gba mo wo ose won ore mi kan to je pe ngba ti nkan jo wa lo wo wa ta je mo na ona lo raja mo se wo ose nkan ti mo sun bayi idaji jo keji ba omo benin lo mo ji mi to ba ni ngbo pe ko si nkan kan lo pe gba ti tan o si je mi ni 300,000 gba opo ko 300,000 fun mi eyin gba na lo ba ni rice ewa gbogbo oja ti ajo nta o to ba ti di se die si ni se kan omo tele won kan ba mi ko sinu moto on vitamini ore awada ni mo mo pe o bo sa se ba mi ko awon oja iwa nu so bu ti o se kan be ta ti pa baba lo gbon nu ba se be si ni taja mi
1: ara mi olufe loruko jesu wo na ri anugba ki se egberu mewa bayi o mo ti yo owo nbe o ti je egberu mejo loruko jesu o dara fun yin ororo yen yen ni 1300 sugbo ikan wa ti mo ko bo ni di roko ofe niyan egbo ikede yi gbogbo eyin ni olorun ni mo se ni second Friday of this month te ba ti de mo se ele lo si onile gogoro bus stop te ba do onile gogoro bus stop yen e bere idera cinema hall Tadeyo street number 27 sheri street yen lo fori so onile gogoro bus stop yen gangan ile karun si onile gogoro yen ni ago meje aro si ago mewa ni o yo dara fun yin e tun gboro yi mo ri iran kan Oluwa ba mi soro gbogbo eyin eniyan Olorun ni badagiri ikoga itoga iyana logbo ilogbo gbogbo yin pata ni gbogbo badagiri pata ti ile awori Oluwa ni kin fun yin ni mantu ki adejo sese oru ojo kan mo ni kini tumo yi Oluwa pe ise oru e ni oru igbenija oru igbenija nibo lo ti ma waye o ma waye ni ori oke imole alaye nibo lo wa te ba ti de oko afo bus stop oko afo bus stop ele lo si ijotun junction ele wo maruwa ele wo koropo ele gbe okada ele lo si ijotun junction ara mi olufe mimi ami gbegede o si gbina ago mesan ale ni showroom a bere a ma pari ni ago meji eh mantu to wa nle je 5300 make sure ko wa nbe ilu kilu to ba lomo si ma pe awon omo e bayi wipe ori igbenija olorun a gbe jare o yo si ran e lowo god bless you it is well with you egbo enikan gbo mi mo fe ko ran ipade yi lowo account number church onile yi 00699361107 bele ko si 00699361107 Access Bank. Oruko to wa nbe Light of the Living Church. En ti e fe ise adura anu yen ati ororo e lo si Abaranje Road, Kearness Bus Stop, ile baba Oyewole ni Oyewole Street. God bless you. Pe ero e ba ni soro yi 0706717-0079.
4: Band FM
5: 92.9
6: Band FM 92.9
7: Ekaaro o aku ojumo re
8: ibolachi onye oma na egenti kobochi ta mitara ge mkpuru oma
9: jamaa barakan muda asuba mune nuku pata sanu rana mai tarin albarka

aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eniyan laaro yi mo tun kiyin o mo ki oba mo ki ijoye mo ki oyun inu mo ki asebi mo ki gbogbo eni to ngbohun ti mo nso loruko jesu aye oni deyin mole wa loruko jesu ah awon eyan rere oni dota aye Matthew beyan ba wa laye to ba lo Olorun o gbodo mo nkan meje ti mo fe so laaro yi nkan mejeje yi yo mu ki gbogbo eyan feran re yo mu ko gbadun eniyan mo gbadua mama to nsa mi aye ri o netumo aye kan to wa yi o ma netumo ninu aye to wa yi o ni ri banuje be lu ma ri gbogbo eyan omo Olorun pata ni aaro yi mo fi Olorun beyin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo lori egbe dada o ni ogbanjo o agogo meta abo lori ni omo wo prayer mountain ni ogbanjo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o demo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin

0: Chapter 41:10 Oni ma beru emi o pelu re.
1: Amen.
0: Oni kun o fun agbara emi o fi okun kun o emi o si fe owo tun mi gbe oru o ni emi o si ran o lowo I will help you ma ran o lowo Saturday verse 13 and 14 Isaiah 41 o ni iwo eko lo Jacob o la o ran o lowo ewo bo se fi we o le kolo ni o lo ma ran lowo eko lo je je un ti o lagbara eko lo wa de mi ko lo wa ma foju esoju iwo o de ni lagidi iwo ni iwo na re fi meja lodo won be so di je fun eja adem so iko nipa be for what e bayi ora mo yin lowo ni sumoluwa ni eko lo ni o lagbara sugbe mi aran o lowo o gbadura fun o ibi ti o ti nilo iranwo eni mi mo Israeli adidi Mula did ba ye red so fa mo ran lowo o jade la
1: gbogbo yipata isin fami oroyin
0: ni
1: jo Thursday e mura
0: eyin abiyam eyin akobi eyin oniso owo oluwa yo na jade a o si fun yin ni eri a fun yin leri lagbara olohun e o ri gba mu ilu ore ni iwaju Access Bank ni egbe Desta ni bi 7 of your two gate yen ago meji si ago marun ni ilu ore gbe
1: wakati meta
0: Tuba wa di aro Sunday ni ago meji aro
1: si meji la
0: owa wa da le oloko darapo mo won be ni oregun awalawa ni bi o to gate yen ni bi 7 up ni bi moto yen awalawa won jo Access Bank ni egbe Desta aje mu fe fo o se yen lo
1: eyin yan te tin ba wa lo ninu wakati ko kan la leun se tin ri owo olohun o tun ma wa la le bayi o ago mokanla si meji la lori Facebook ase omo jade si o lori Facebook adeni ipitoloporoku on Facebook
0: ayen ko je hala peter yen ko je pila oloporoku ko je hola on Facebook adeni ipitoloporoku on Facebook ati Mercy Monday TV on YouTube lori TikTok Prophet Oloporoku Instagram wa P Oloporoku lo gba wole mo gbadura gbogbo ona Olorun fi da olari Olorun da olari o ni ba won sunkun o ni gbe gba bara Nigeria o wa lafi ogbon sakoso afawon adari bi ti okunkun pinu fun orilede ko ni ise o ra nu Jesus Oluwa
1: e mo pe fun adura ba ti n pari eto
0: 0704912 3572
2: Eto ere owuro ni esese gbo tan yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa adeni olopoku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko fun yin Jesus loluwa

0: gbe bo dani meta ni won boya omo ti miye tin dara ni se gojo oro onise bi de po nlu e da kun e sora lagbegbe beyen o e ma gbagbe rawo bi oko to nko ni e ba wa nbe aladasegun bi ago mefa bo ba le lu wa nbe eni ma jade latona kuro le ni ti o gbarawo o je ohun ma bo mi mo bo yoshua me sake se gbarawo ara sa
1: e ka o za ko ti ma
0: do bale mo wa gami
1: mo mo wa na mo ko na de ti ni ago ma o koja se ti ni o gba ki o se re na ko ye ti wa ti ah ma ji to ko lo so a je ko le ira wo ye mo lo to ko yen ti wa be o o ma da to ko fa kere le ti le ba ti mo ti mo lo tale e te ko ti mo se mi te wo ti mo lo tale e te ko be na lo
2: nkan de
1: o be ta ba ti ko be yen what my the capacity to repeat the word lady on any of the rara yenas o mo da so ka kerele tele tele o da de o so to ma fi kun die la ro yi o so bu beye be ta ba di kun beye ba se o ti wa oke ona pa yo ti ben ba te ni koja o mo ti kun be
2: she sir
1: so be ti wa oke o jo ta o ri bi jo do ya la ro ti tele tele a so ni ta pa ni ti wa ti pa ti ba ti ko na so ti ni
2: Ashe sir.
0: Se ri pe ati mu lati Ikorodu wa si Ikorodu road laaro yi. Nboloku ta ati mu ati mu Lagos Ibadan express road. Nboloku ta ati mu yen o. O ye ja sare mu die ninu osodi apapa express road. Alagba meda di oye.
1: E koju wa
0: baba. Baba sewa e mo binu e je ka won tu won gbo wa mo bi te ti ko laaro yi. Ago re le ko nbe. Nbo e de bayi. Bo ronọ se ri.
1: Oko ni alapere ni 430.
2: Yes sir, I'm going sir.
1: You would do my two.
0: Mo ri pe aragba mo ri ta ya ma kin gbin ojo ati pe wole won o ti ri bi pe sa mo ra pere be lo je nso be aji mo mu ya international sonu ya kasua
3: lafia
0: alhamdulillah
3: ya yo
0: ba ko mi omi o si loju titi
3: Mako
0: me ko
3: si wala.
0: Yes sir.
3: Mo le se meti sin pe si Lagos is our committed.
0: Yes sir.
3: In partnership with federal government.
0: Yes sir.
3: Won le se laarin osu meta.
0: Ni ona mejeji Ikoroduro atotun atosi.
3: Won le se.
0: Ti o de ni ni wa lara.
3: Okay, ngba to fe se awon ona Lagos Calabar Coastal Road yen.
0: Yes sir.
3: Pe fawon contractors ni na won de fun specifications. And awon monitoring team wa ye pe o mo awon ton monitor eleyo to awon ton monitor specification wa measurement wa at every so make sure it no wa ton tele to de pe won follow it tell thing ko ba je nkan ojoba o da se ba fun boyi lopa ise e je ki aburu ko ka awon mo ta se aburu so lopa kan le ma mo lopa ise
0: ko da
3: won da ni
0: so
3: ni e won ko ton drag ni ona onikeyen gbogbo àwọn ọ̀nà oníkẹyìn over 2 years nísìnyí lọ ti ń ṣe nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀ ò tí ì rí lájọ orí láti ọ̀gẹ̀ over 2 years.
0: Èmi ò rí rú ẹ̀rí.
3: Ẹ tí mo bí kọ́ sọ ìwọ ohun bí ọ̀nà tẹ
0: táyé ni. Abat Makoli lè ń sọ.
3: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Kọ̀ntrátọ̀ kan nìyẹn bàbá pẹ́ńtà ni wọ́n gbéṣẹ́ kọ́ntrátì fún ìyẹn kẹ.
3: Wọ́n yá ká pẹ́ńtà lọ dẹ̀ gbé fún. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn gbogbo ọ̀nà oníkẹyìn ẹ mọ̀ pé ọ̀nà ẹgbẹ́ atún yẹn níbi ọ̀nà UNILAG yẹn tó lọ jáde tó níkẹyìn gbogbo ibẹ̀ yẹn up till now wọn ti rí yanjú gbogbo bí ọ̀nà tó lọ jáde ṣe gàtá yẹn padà yẹn náà gbogbo ibẹ̀ yẹn náà wọn ti rí
0: yanjú. Àníṣe yẹn ò yé kọ̀ǹtrátọ̀ yẹn gbogbo ẹni mo lè fi sọ ẹ sá ọ̀rọ̀ bí ọdún méjì sí mẹ́ta màlá ti wà lẹ́nu ẹ̀ yìí kò yàtọ̀ sí kọ̀ǹtrátọ̀.

0: alaji ati ogunmola ni sawo road ikorodu contractor
1: oro my tooth yan kon so nisin
0: yes sir
1: cherry oh no my tooth yan calculation ni o calculation ni eni to ba nbo ni apapa osu the expressway to nbo lato no badagri awon ona agba wuri yen
0: yes sir
1: ona ojo
0: yes sir
1: en to ba nbo lati de
0: yes sir
1: mo pe misconception ni pe to ba mo pe my tooth lo fe lo gun ke e ma gba ese service day ni ko gba awon eyan ma wa lo report service day yen ibe ni gbugbe ma ti won wa modun top although service ese no won gbugbe be o
0: amo service day yen ni o go sara to bi gba to mo mo lo ko senu awon trailer ni
1: so eni to ba lo soke to fe lo gun ke wa to na oju bi o le gba ni yen ko si ona gba to ba ti gba ni yen after my two lo ma lo gun oke mi so bi calculation ni e wa ko na yen round
0: beni
1: to bo na yen se round ni
0: o ni
1: the third exit lo ma ti jade
0: oda
1: merin ni e mo pe kon lo wa kokko ni continue lo sona Lagos Island
0: beni
1: elekeji to ma kon awon to n bo lati Lagos Island eleketa after bi toge to se bayi o ma apa otun yen ni ko jade si o ma lo link si ona osodi ni be to ba lo gba state yen inu first act lo ma yo si
0: me da sa ese ajimomuya mo fe ke kimi ku orire sa
1: e sa a ko orire o
0: ese ba se soro lowo yi ngba ti alaji akimogun ola ri mo yen koyin lausa lo ba te letter si mi lori whatsapp ohun mun kai pe please come and teach me hausa you are original hausa alaji akimogun ola lo nbe mi be o ebe lo nbe o
1: ba magana
0: na good
1: mo pe na eni ati john lo si song like pe
0: ma lo but hausa yes me I speak
1: kutigi patigi de be ri
0: de
1: mo kwari
0: de kutigi de patigi
1: la pairi
0: jola e ba aju mo ya e ya da aje ejo sere lo ba hausa again talo mo baba yi
2: e ko so tutu etu wa lara o ni je
0: talo mo baba yi
2: wo mo ja buri wo ko wa mo je ka
0: iro ni baba
2: wo mo da man turu
0: se mo kubwa
2: wo mo bere check
0: ni nigeria yi no
2: wo bere check
0: baba mo
2: sabongeri le to si libi
0: iro ni baba
2: wo mo da
0: Chama Kuba,
2: woman better check.
0: Better check. Mina Gira, you know. Mosabongeri.
2: Sabongeri, look to see me.
0: Jerry, someone, Takalumi.
2: Pilot.
0: Yes, sir.
2: Ever my power only in Pakistan that was meant to be a little
0: Pass me. Awọn kan wa ti won ka ma fi ara niyan a de ni gba fun won a ni gba
2: woro ki gba ri wo eleworo o
0: ja bo duro baba to chojo oje dota
2: according to the law lo diso so pelu suru to fo lo de to fo
0: o de pelu suru o da baba lo de pelu suru o a je nkan o Mr. Togunbo lati Alagba Mr. Yamakin ma pada ri bi wole Mr. Togunbo sa mo do bale o
3: gbo ji je mo do ri je bo ni go attack so ti be je bo ni
0: attack le pe
3: attack so no attack so be je bo ni
0: o do ikale o o da o kale o kapo
3: e ba dupe lowo ijoba ipinle

0: radio fe afeju radio afede fe yo apate de oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa
1: tabade abala agbe o kini afe gbe o laaro titun ni ajo to ngbogun ti sise daruke awon omo kekere abi agbalagba ni orilede wa Nigeria naptip won je ko di mo pe awon gba awon omo

0: ti o je commissioner foro awon ati idagbasoke ere idaraya ni ipile ti bonu yen ina buba won lo na ba tu jade o ipe se ri kai e fi ndibo yi eni ba ti mo pe won oni dibo fun wa gige la ma de pe a da se ri afun ni je bi o se so di mimo gbo eleyi na lo wa nko awon agbagba lo minu pe ah ah ki lo di sele je bi eni ti o je olori igbimo tori si afia national peace committee ye general Absalom Abaka bo se logo awon lopo lede wa naja won tin so pe ifola awon agodawo ibi o opele lawon awon obe nikan dawo oran awon meteta ile ise olopo le daja awon ti kesi won pe awon ma se wadi fini fini oro te so yi awon gbo ni awon o gba to to le ni loko lati gberu awon igbese eti eso ile ise olopa won ni lo se ibayi won ti bere si pe won papa igbimo tori si oro nipa ti eto lori ti ile ise olopa ni bayi awon egbe latako na won tin soro o je bi won se nso di mimo o won ni enikan tohun je so fun awon egbe iselu PDP abala taminu sturaki iyen ini ebebon oni ise ri e je ka dale ka tu oni awon egbe iselu ti won se akoso lowo lorun yi egbe iselu APC oni won ti roju jan lasa won ti wole won ti wo enu oko won ti ri pe o dabi pe aye o fe kan ipe idire ti won se ngbiyanju lati deru ba awon ipe won fe ko ipaya si oko awon epe ibo yi o ma le oko kilo fomo o ipe idire ti won se so gbogbo eleyi la le je ajade dibo ipe gbogbo nkan ti won ju sita niyan ipe ti gbo pe o ba de filo si kan bi be lo ma be ori e pe eru abe gba kini mo fe gba nbe mi o ni jade eni ti gbo pe ko hun filu le ipe ko ni fe jade pe ton ba lo roju mi pe mi o dibo fun won hey oni ma fungun mo mi leyin ibo oni gbogbo eleyi ohun na ni won se gbo logo na ni egbe oselu APC won tin da won lohun je alukoro fun egbe oselu APC APC director of publicity Bala Ibrahim oni iro ipatapata ni gbogbo nkan yi oni se ri awon mi ngba mi ota ma wa nu ore ona ta awon te ro pe ti wa ni won se yi won mo mo fe ko ba wa ni imi go ki se omo egbe wa lati ipile ipe ton so ibi ipato ran won se ni ise yi gangan ni won je pa egbe oselu APC o bale tori pe are ti sise gidigidi ni olede wa Nigeria pe eri ma je mi ni so ale o wa loko se ri gbogbo en to ba ti se emu won egbe oselu APC ko mo nipa ka ma dukoko mo ni ipe ate ba ri to ba ja egbe oselu APC e ko eri jade mi nu ko awon agbagba to je agba maje o baje ni wa Nigeria ile ise olopa si ti gbe igbese lori oro yi awon egbe latako won ni e ba wa ba won wo o dabi pe ma deru ba awon eyan mo fe ko jade lati wa dibo
1: koko iroyin te siwaju onu iwe iroyin New Telegraph to jade lowuro to ni iroyin wa to so bi mo pe ni tere ejitere owo fi n pe lo wa Nigeria fi ta ba sakesi o are Bola Ahmed Tinubu lanu alana ni minister tori si oro eto suno ohun ato ilu lo lede wa Nigeria ti o so di mimo wi pe ilana ti owo lede wa Nigeria fi n ru gogo si aye ti ri nkankan ti o ba fi do 30 pelu erongba atunto eto oro aje olede wa Nigeria lowo lowo owo wa yo wo bi trillion kan owo dollar the 1 trillion dollar ni eto oro aje wa orilede wa Nigeria ni o ba ti o ba fi do 2030 eleyi jeyo to si salaye wi pe awon ilana to wo fi ma wole idale ise le logistic atojo ti maritime awon ilana to wo fi wole fo lede wa Nigeria niyan to je pe gbogbo adulawo atawon orilede mi loke okun ni won ma jeran lati wa do lede wa Nigeria eleyi jeyo nigbati alaga fun gbogbo awon progressive congress to je ti APC ojogbon nentawa youth wonder lo so na di mimo ni bi apero elekeji ti awon akose mose to nbe ninu egbe oselu APC APC professional forum eyi ti won gbe kale ti won tin se alaye tu wewe lelojo kan lori ilakaka are Bola Ahmed Tinubu ati aseyori re lati gba to gori alefa nga to nsoro en to je alakoso eto su lo lede wa Nigeria alagba to je alagbo oyi de le nso mo loruko are Bola Ahmed Tinubu pe awa la owo lede wa Nigeria eyi to je ti ri external reserve wa o ti gbera ku o ni billion 2.5 owo dollar o si ti gbenu soke ju ba ti se lero tele lo nso mo pe owo to n wole gan leka eyi ti ki n se eto owo epo robi ta mo si non oil revenue o ti gbera ku o ni million trillion 13 lo to wa lodun 3 o ti bo si trillion

0: wa so mo pe to wole gan leka yi ti kin se eto owo epo robi ta mo si non oil revenue o ti gbera ku ni million trillion metala to wa lodun 2023 o di trillion 24 o le gba ta fi wo ida kini odun 2026 o tesi wa o ni akayimoye ilana lowo orilede wa nigeria lo fi gbenu soke gdp ye na ti ri daba soke o ti ku oni ida merin o le koji o ti bo si ida medogun o le merin to fun wi pe atuto eyi to jomo ti yiyo owo orowo epo orilede wa nigeria subsidy gbenu soke awon anfani to se folede wa nigeria niyan be na ni atuto ti oro aje ni gbogbo eka eto suna lo lede wa nigeria lara wo si re le tin ri e alagba na alagba taiwo oye de lentes wo pe gbogbo mo lede nigeria ki won fokan bale o won ni atuto lowo leka eto lati daju wi pe gbogbo awon alumoni to be lo lede wa nigeria papa yi to je tori omi to je ti seaport ni leko nipinle ondo nipinle akwa ibom port harcourt ipinle ilu kalaba gbogbo e pata ni won ma ko gbogbo e papo ti o si ma sise enikan o ni lanfani lati ma je ninu mudumudun odi wa nigeria won wa ni ti coastal road to je ti lagos kalaba coast won ni yen na to ba pari tan ati lagos abuja kaduna kano to mo port harcourt abuja kaduna kano railway ti yen na ba pari tan oro asile fun awon orilede bi niger chad burkina faso sudan central africa ati gbogbo won be ni won ma je ninu anfani na lede wa nigeria yo si ma dokowo pelu won minister na wa so mo pe ko mo lede nigeria ki won lo fokan bale o nu oro ti re alaga ipc professional forum dr isa yuguda o ni ohun fowo soya owo oro wo ori owo epo ha o gbodo da pada o ba ba da pada bi e pe pada sesi aro re ni o fun die yi ko mo lede nigeria ko lo fokan baba to nbe lode yi won menu re won si mo ohun ti won se
1: koko nu wo nte siwajo ninu iwe ere daily trust o jade laaro toni won ni o ti o ida olooba lo mo ye ni ti o pa o ma ni ti ore to mehe ni o lede wa nigeria o tori pe baba wi adabi baba so adabi oro pe e ma so mo eyin le fun gbara eyin le nko ye mo won ni bayi won ni awa ajinigbe won ti laga egbe iselu apc ti ijoba ibile rogo ni ipile kano yen alhaji abdullahi fanka babagbe o gẹbi won se salaye won ni ilu e gangan to je ilu abibi e na ni won ti jigbe o won ni ilu na ni won pe ni bailey town ni kano lohun won ni won jigbe nikan bi ago mewa asale gẹbi eni ti oro sojo to ni e ma daruko won to n salaye fa won ni iwe iroyin o ni awon agbebo ri o ni igba ti won kokko wa ipe awon alu gbiyanju o ipe won ro won pada won ku onigba to tun ya won be si yinbo ni kose kose o ni won yinbo fokan to n toro bara ti won mo si alemanji ri o ni sugbon o si laye nibi to tin gba itoju je bi ore ntoro soju na ni awon eni yi won ferege won sa lo si e kan to po ni baika ni abule kan be o ni won gbagbe awon to cycle won iyen alukuku meta eto je pe won gbe wa o ipe won mu alukuku na won de won mole o ni sugbon ngba ti o ma fi ojo isegun laaro kutu o ni lo ba tu wa o ipe bi awon se gbo pe won be si so ede kan to je ede ta fulani ma so fufudi o na ni wo ni won so to n bere oko won eyin alukuku won to je pe awon gbe wa sise ni ana o ni bele yi awon mu won awon gba ero ibani soro won awon si fa won le awon olopa lowo o ni eni to ja furasi o wa ni odo olopa o sugbon o ni gba aya bayi se mo pe awon paala iyen ilu beli pelu pe ni mankari fi pe ijoba ibile kan ni ni kaduna o ato ma sigun wa bayi o ni oju be lo o ni won pa eyan meji won si ji alaga egbe iselu apc ti ijoba ibile rogo ni ipile ti kano won ji won gbe o ni ki olopo ma sanu eni o oni te ba gbagbe ipe awon agbon ni won pa alaga egbe iselu apc ti ibi kan ti won pe ni le ni bebeji local government ati yawe ati omji o bo se npo oju o papa bo se nkolu awon alaga iselu apc ni agbegbe ti ipile kano
0: kokonu wero intejo nu wero in the nation to jade lowuro toni ni won tin so di mimo wi pe ile ise ologun orilede wa nigeria won ni lowo ta wa yi awon ti gegun kosi iforojomi toru oro pelu orise laabi won taje ele awon ise okoku awon ajinigbe awon osetan la korojomi toru oro pelu won labe botilehun ki o mo oro ti awon ologun lede wa nigeria ni won so dimo pa awon ni faye le fun akoko lati wa sori tabili forojomi toru oro won ni eni ba ti pa ayan ni eni ba ti dogun le lede nigeria

gan lo nse o ti o je ko gbadun agbo ara re to mu ko ma pe yi baluwe ni alera lati to boya se ni irora ni sale ekun re to ba ri be awon adoju ko won yi le je ami ailera prostate enlargement iseto ṣugbọn e ma le ko rara oki prostate ni wa fun yin oki prostate je eroja ilera lati wa ojutu patapata fun eso iseto prostate enlargement a ma ran ni lowo lati mu adinku ba irora ka le to ko jagara kara wa si le bo sipo gege bi omokunrin prostate lagbe jade emi owi ati gbo ti ori chemical nu rara eyi to le fun ni side effect bo se ndinu aiso iseto lara okunrin lo tun wa gbo deku fun patapata be ni alaafia prostate je nkan pataki ma se woru o bere itoju ara re pelu oki prostate e kan si oki herbal mixture ni 296 Mutara Mohammed Way opposite Mobolaji train station Yaba Lagos esile pe wa lori +234 810-0098-105 website www.okherbal.com oki prostate ilera prostate re alaafia

0: Oko nu wero ina lo nta e si wajo ninu wero yin ti the punch to jade la ro toni ni ro ape bi won se nge won lowo ni won boru ka o bi won se nle won lomodu ni won bo sinu ibu awon oba ije o jale on le bo ti won leyin awon oko mi esin da sile eran e bi a se ngbo won ni awon ajo e to je pe won gbogun ti sise daruke eyan ni olede wa Nigeria National Agency for the Prohibition of Trafficking in Nigeria won je ko di mo pe awon kan won ma lo foruko sile ni gege bi egbe alaanu civil society organization te pe won foruko le bigba ti won toju awon mo kekere bigba te pe won gbo bukata awon mo kekere sugbon gbogbo erongba won gbogbo akole kan won bi won se ma se daruke awon omo ni o won ni won lo lati awon agbeko si agbegbe mi te pe won be si ji awon omo gbe o won ni awon agbegbe ti won fe lati ma lo lawon agbegbe te pe awon nkan sele nbe bi se kupani ni pa ifona fosu awon bi te pe eto abo ti me ni bi te pe awon agbe ati awon darodaro won ti ni ikolu laarin ara won won ni to ba wa debe won ma se bi asoju awon ile ise ti won ti foruko le labe ijoba ti amosi non governmental organization yi igbe won be so pe awon fe se ranlo fun awon obi ati alagba to pe awon fe ka omo won kawe jebe to je alukoro fun awon ajo naptip yi vincent Adekoye bo se so ni Olulewa Abuja oni nton sele re o be ba ti ri won I pe bu won se ma so pa won fe soju anu fun awon omo yin re pe lekeleke won tori Olorun tele ma lu o ohun te ye won fe je o na ni won wa pe won ma na won fe soju anu fun awon se pe ogun lende ibudo e ni won wa ibudo ogun lende pe sibe sibe iro ni won pa o won lo nta awon omo yi ni ki Olorun ki o saanu wa lowo awon ayederu ile ise orisisi tin be ni olede wa Nigeria
1: o lagbara o ninu iwe iroyin the nation to jade lowuro toni ni legi ma sofin ipinle oyo ti so mo pe dida sile lawon o da sile o ile itani ile adeten sin to sile igbolu ma wa ati wi pe awon ti won jo ti ni oro to jo mo ti oro bandit ajinigbe abesi okoku awon o fe faye le fun won ki won wa ni itosi rara ile ejo to ma je ile ejo pataki special court yo je ti won ni ipinle oyo lati ma gbo esun iwa odaran iwa ajinigbe iwa bandit adigunjale ipaniyan ifipabani lopo awon to je ti egbe okuku ata won wa daran be to sumo tesu to jina re si tomo luabi awon ma da won kale special criminal division yo je yo si wa labe Oyo state high court lati ma gbo esun won tori wi pe omo na la ran sina loro won baba tin se dajo won en to e ko gbe won odun mewa ko gba en to e ko gba ti ku ko gba ti ku en to e ko gba ti jiya laarin ilu ko gba ti jiya laarin ilu gege bi agbe so ile igbimo asofin ipinle oyo ogbe ni adebo ogundoyin se so di mimo wi pe awon gbe igbese lori re awon si ma se eto dajo won ni waran sesa lai fi fale rara tori pe iwo daran yo ma lo na gba lori ero ayelujara ka ma paniyan ka ma fi pa bani lupo o npele kesi ni ipinle oyo ewe ko si ribe laye ojo si won ni fun die yi a labe ofin to je criminal justice law awon ti setan lati da ile ejo pataki ile lati ma gbo esun awon ise labi won yi ki wo darun ko de ba diku ni ipinle ojo o
0: koko nu were na lo nta si wajo ninu were di punch to jade laaro toni ni iro epe to ba npe ni abu fun rai rai o nton gbodo pa fun e mo o ma lo nsele si ile ewosan kan je pe won ti ma nse ise abe lati dola emi ni orilewa abuja o won ni ise abe to ma nse ni ile ewosan yi o na ni pipa aro awon eya ara wo bi kidirin bi okan ati orisirisi sugbon ni bayi to oju anu won to ti fe di nkan mi pe already mo se ma je odibi mo mi lowo bi orin obe o won ni bayi awon fe da gbogbo awon nkan to jomo pe a paro kidini duro ni le se awon ile ise yi je pe ile ewosan ni o be ni olulewa abuja won ni won fesu kan won ni kopepope bi pe igba ti won dogbon se awon eya ara awon eyan ti won se lojo nbe ti won toju e pamo to je pe won fi ri owo ni owo ara won won ni awon o mo kokon npa o pe awon o si gbowo lowo enikeni je bi ofin to ro mo ti pa ilera se so en to ba fe gba eya ara e o gbodo je ki o mo yato si yen o gbodo je pe ko si owo lori e mu papa mora ki se powo le fi tan won ni awon kan se pe owo ni won fi tan won te pe won fi gba eya ara won je bi won se salaye pe isele na sele laarin ojo kerin le ni ogun osu kerin odun ti a wa nu re yi ninu ise abe kan ti won ti yo kidirin enikan won ni le ise olopo lede wa Nigeria won se wadi lowo boya ile ise to je ti iwoso na boyo fe lati ma ku awon odo sodo lati ma ton won fun won lowo yo kidirin won ni bayi ile ise ohun ti won pe ni Wellington Clinics ni le Abuja oni gbogbo kan to ba ti oro mo pe a n paro kidirin a se gankan nipa ohun si da duro na o
1: koko nu wero ite swaju nu wero the nation royi wa to so di mimo wi pe ka yan zakat ka se sadako ha fi mudaba soke ba awujo nini ha si tin yo ise ati osu ohun gbese ku o loko aya awon eniyan ni o nu wero the nation lo wuro tuni ajo kan zakat and sadako foundation so pe owo to wo bi million lona 100 meje 700 million 736 million naira la won ti na fun egberun meta awon eniyan ka kiri ijoba ibile ka kiri ipinle ogun lo le di wa nigeria lati daju wi pe ise osi odo won afiseyin tegun alare fisho won ni le ituya laro toju todun 2025 lo ege biro ina ti se gbe nigba ti won yonda owo ohun eyi to je ti irinse won yonda re eyi to je ti owo won yonda re eyi ti won fi yonda neka eto ilera lati gbo aare buruku to se won eniyan yẹn náà bẹ́ẹ̀ mẹ́ gẹ́gẹ́ bí adarí àjọ zakat and sadaka foundation ọmọọba sulaimon ọlágúnjú ṣe sọ ní mọ̀ wípé àwọn ọmọ ọmọ máa ṣe lé gẹ́gẹ́ bí ìpinnu wọn ni láti yan zakat èyí tó ń bẹ nínú òpó ẹ̀sìn islam láti dájú wípé àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ ẹni àwọn tó ń ṣètò tí ìlera wọn ò gbá yágiyági àwọn tí ò lówó láti lọ fún ètò ẹ̀kọ́ àwọn tí ò lówó láti fi ra irinṣẹ́ làwọn ń ṣe lé láti fi ràn lọ́wọ́ láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ o ọmọọba ọlágúnjú sọ pé Zakat and Sadaka Foundation ti wa tipẹ latari awon to je pe won gba ninu awon ti won ni lari lati ma mu die die nu owo won lati ma fi ran awon to ku die ka to fun lowo o alaga board of trustees Zakat and Sadaka Foundation jogbon tajudi Yusuf se akuju e zakat ege bi okan gbogi lara eko esin islam ti sin se opo re lati mu adiku ba ise ati osi ati lati ran awon ti o ni lari lati fi ran lowo awon si ti wa lori re lati bi odun gbona tawon ti wa lenu e lati ma fi se ran lowo fun awujo wa inu weren di
0: ninu wo ro di punch to jade laaro toni won ni e oro ya mo e ti gbagbe afefe e ori sogo mo e ti gbagbe ojo e ri primate emmanuel omolaja olorun wo baadu afe gbanladi mo se ti fe gbagbe akoni ni o won ni baba primate emmanuel omolaja olorun wo won ni oni na lo pe odun marun ti baba jade ni ori oke epe ti won lo darapo mo awon angeli o gẹgẹ bo se salaye won ni baba arun to je oludasile ijo olohun wo keruwe ansira fun pe o di se takutakun ninu igbe aye awon eyan won ni baba adua ti owu to tun je badua egbala nigba aye won gẹgẹ bo se salaye won ni baba arun to je oludasile ijo olohun wo keruwe ansira fun pe o di se takun ninu igbe aye awon eyan won ni baba adua ti to tun je badua egbala nigba aye won won ni opo ise ni won ti se lagbo oselu ni olede wa nigeria ti ki fi je ija ko wa laarin awon oloselu won ni gomina gbenga neti ipile ogun iyen gomina tele ri pe won o je gbagbe won ipile amosu na won o je gbagbe awon lekan je pe awon oro moran ati awon ipari bibi ti won ti ko ninu oselu ni ipile ogun ati eko ohun na ni won fi ran ti baba o on ta ba wa so idagbasoke awon oro ipe opolopo awon odo na ni won ti je anfani labe eto is eminence prime emmanuel omolaja olorun wo to je badua igba won ni lara oni lolo one ti o je ti wazobia tele ti adaku ninu jennifer dari yen abileko omotunde wale david ipe opolopo awon igbe kale baba na fun ironi lagbara fun awon odo ipe opo berebe oninu ori tage ati film agbele o to fi mo ti orin kiko to je pe ase ti baba na gbe lutubo tun aye won se pe titi line na ni won ma se iranti olododo yen prime emmanuel omolaja olorun wo badua ye bi oko pataki lara awon omo won to nso nipa ti baba yen omolayo olorun wo sq bo se nso nipa laaro tun
1: koko tes waju nu wero in the nation laaro to ninu won tin so bi mo pe are tinubu so pe won o kabamo o lati yo kashim shetima gege bi igba keje awon ati pe oro muslim ticket ko sere ri lo le di ibe lawon o kabamo re oro yi je yo ninu wero in the nation nibi ti are bola me tinubu pina ipinle kan bajide sanwo olu ati awon akegbe re ni ipinle ekiti bi oyi banji atobirin akoko le senator olure mi tinubu ti crush ikini ku orire ojo bi 60 odun ti senator kashim shetima e wa lo le di wa nigeria won ni teni to ba lojuru to ba wo kashim shetima o pe olododo olododo eniyan olotito eniyan ni ti are government tinubu ni igbagbo ninu re ti won si fi okan balele won lori won duro tan yan yan won loyal gẹgẹ bi eto isejọba ole o nti ntes waju labẹ isakoso won wipe won kabamu nkan je awon lese ni gbogbo aye lati gba si eto isejọba tere are bola me tunubu so mo wipe omo odo rere olufemi olifarada ni kashim shetima je o labẹ isakoso ri ni o agenda are bola me tunubu be ni gomina abajide sanwo olu na so di mimo wipe tawon ba wo ba lokere bayi awon ma ri wipe ah olopolo pipe ni papa ni ba tin lo wo osi ori won ma pe pupo ju isowo so imbo re na o toto ka gbe oro kale kashim shetima won lo mi oro gbe kale o si mo ito ilu orilede wa nigeria o si ni iranjo ola to da fun orilede nigeria gomina abajide sanwo olu so di mimo wipe ha mofin onimo to oro aje ni kashim shetima lo je o 6 years birthday re o lo gbe iwero in the nation
0: ninu wero di patch to jade laaro to ja regu ka ja ma gbo gbo ara ja ko lo gba o oro ma ni egbe dadi awon ose Nigeria Labour Congress o ma so dimo fun ijoba apapo lede wa Nigeria latari bi ekun o se ba owo epo petrol je bo se so dimo won ni e ti mo wa ni lede wa Nigeria pe gbo gbo nkan laye lo epo petrol na ni o won ni bi owo epo petrol se lo soke ki se Dangote Petroleum Refinery Company ti o je pe won fi kun owo epo petrol won ni ko saise latari pe ijoba apapo lede wa Nigeria ko fun won ni epo ifo iyen epo robi te pe won fo oke oku ni won tin lo ra epo robi wa wa fo won ni wa mo wa dada ni o lede wa Nigeria pe o dabi orin obesore ni pe o nje laala nje dudu ipe gbogbo nkan laye ori epo petrol ni o won ni towo epo petrol ba ti won en to fe gbe suwa lati benu awon loko sale pe epo ti won o ye bayi la san on lohun na ni ohun okuku ni fori ohun ru yo ba sanwo fun won ni gba to ba ti n gbe by 12 leko bayi ni o ti so

0: ko gba yen mo o ti o je pe oni oni baranda na awon na atun fikun en to lo ra yen na atun fikun wa ni bo le fe fi tawo ise ijoba kolon ko saanu wa ni baye o ba bere wo be ba nowo si ba ah owo epo ti won o won ti fi ko wo ja o e ti e ba wa won si o won ni o si gbon won si owo osu won ni a ti wa fe lo si bi ise nisin ye ta won moto n pe tele tele o n ko ni won ma pe pe opo na ti lo soke gegege won ni igbe aye to sise ba o le je fe se si bayo awon o gba o ge bi eni ti o je agbogbogbo fun egbe aye dade awon o se be si upa bo ni so di mo pe ah ah ki lode o sha ni e ti won ta ni agba nla ye nigeria si n jere eni a ma se refinery sabele yo han yo ki a si won bi elemi o n yo mo ti feran e na ni won se refinery ton bayi gan oni epo won ola ajunera nbe otula afitenera kun pe o ti wa su awon bayi o pe gba to se refinery gan ko ri bayi pe ijoba apa pe ye to le ro gbo te le ta epo bayi ni pe ke ba wa nkan se si pe ye to fi kun ni sade yi pe o lo bi naira marule ni 65 naira ti won ta ba o ti n lo si 1265 naira o se asalaye nbe pe kon ba wa nkan se si o tori pe egbe dade ose won ni won fi kun owo osu gbogbo ja lo de ti lewo lori o
1: Imolede Okun Parada fun olugbe iloye ilamoye pelu oba ni basiri ti ayi dupe lowo sineto Olamileka Adeola yayi aremo ilabe his royal majesty Kehinde Dade Wole Oluwatemileke oba ilaro
2: fun opolopo ise akanse oju ona ina ati ironi lagbara lai fi ti eya se ni gbogbo igberiko state in general fun onise owo okunrin ati lobirin esa amo lore
1: gbogbo afokosun yin ni rere olorun yo mu yin ikini wa lati odo gbogbo gbe agbegbe yi pataki julo prince nko olabuju olubuse yeyi ni jo omo re
3: ma le ba ri bi mo se fo ile igbonse yen e wo o mo gidi gan ni
4: o le mo loju lo oto
3: sugbon lilo hypolite cleaner to bo mo pa awon kokoro efojuri to wa nibe
5: be ni ma pa fun awon kokoro efojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pe toilet cleaner

0: Church.
1: Agbara Olorun Dani, 35/37 Akonwojo Road, Bakery, Egbeda Lagos.
0: Un pe gbogbo eniyan.
1: Kini isojo na abaye fun gbogbo isoro eda? Do Friday an kokko.
0: Ninu gbogbo osu do ma nwaye
1: laago mewa alegbere.
0: To suwi
1: ase papo mo marathon prayer.
0: Adura lagba yi
1: daago mefa aro,
0: titi daago mefa ale.
1: Aago mewa ale la wonu so.
0: Yanu dabu dabu nlo de olosu yi.
1: Olorun oni se iyanu.
0: Kilo nbe
1: tin ba eleru.
0: Kilo nwa ti o ti te olowo.
1: Ona abayo ti dipo.
0: Wa fun fayo aye ma ba egbe gbo pe.
1: Ba se olujoba.
0: Awon ni disito.
1: O ni agbaye ni.
0: Prophet MI
1: Olaguju.
0: Awon ni o gba gbogbo eni.
1: Alejo.
0: Gbogbo ogun ma se nipa ase.
1: Olorun lenu wo
0: ni Olaguju.
1: Superintendent.
0: This soul.
1: Mo se alai wa o.
0: Fun itoni
1: 003-435963.
0: Iwo le riko.
2: Mattress yi o le wole
3: ku le wo
4: kilo de to ntira ka tori po pe mattress koja nje o mo pe o le sorun to dara lori mattress to wa
2: bo ti
5: duro
2: apokekere yi je mattress to to
4: be ni mattress restorer ati compressor lati le se vital foam ni
5: ha mo fe si o n tobi si looto o
4: looto ni itura nla kere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le kun toro lai si wahala
5: idi bi eni pe o duro daada looto koja o rorun daada
4: pelu mattress restorer ati compressor suru itura pelu idera mattress vital foam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vital foam ona igbesi aye to dara

0: ati wa ni abala agbeyewo ta sin gbeyewo na ni pe awon to je pe won lo si arin gbugbu ti wahala tin sele ni oke ariwa lohun lati lo so telagbato pe awon mo ye je ki won kawe awa fe ran yin lowo ta je ki won kawe to je pe ka fo mo se owo eru ta iya ara omo ka fo mo se tutu abi ki a lo fi won sise oke okun ni won lo fi omo lomo se na ni a nso laaro to pe bawo lo se awa sale bi bayi ogbon la le dasi lati je ki irufe wa bayi o dopin ni olede wa Nigeria iwa fifi omo se daruke burugidi gbogbo eni keni towo ba te ewon gbere lo ye fun eni be ki awon immigration wa na mura si ise won ara ilu na see something say something god bless Isun Alhaji Salaudeen okwele orisun bari sasa
1: ari mako atulu se musin baba dami ki awon obi sora gidi gan ti eyan ba wa se eyan ba wa ba won pe ohun fe ran awon omo won lowo eni to ba le ran omo won to lowo ni aye ni ki won fun ni omo o ko ma ti tori ailowo lowo kun omo lo sile okere lai nidi iya ni o jeru omo be o best Nigeria ari mako atulu se ti ru omo se
0: pa na bi gana lati lasa maja ko si oruko mi ta fe pe eleyi ju ajinigbe na lo oruko ta le pe won yen o idajo kan na ni ki won ma waye fun won pe won afemi sefo o dabo su pa na bi
1: evangelist Adisafe Ayomide Agege owo ohun to fa ni wi pe ko si itoju lori awon ara ilu ti ijoba ba toju ara ilu ko le ma ri be owo ijo sowo ijoba ni na
0: Dr. Abiodun Oladele ti Balogun Ọjà Sabo Yaba e ba mi ki gbogbo awon ti

0: sí okay okay oni ka ba won ki gbogbo to wa si gbe yawo mo awon pe olohun a sere fa won na
1: osupa no bi lati igana ilasa maja kun soruko ta ma peru awon eyan be yi ajinigbe ni awon na idajo kan na lo ye ku waye fun awon mejeji lu awon afemi sofo
0: olori agbe ile oba ilu ilero ki joba ma fi owo ofin mu iru awon eniyan be ti owo ki won fi won si ewon god save okay ogun god save nigeria
1: bale oke odo lo isaliu baba tunde dada kinabi ni bi ta se ma so niyan ki won ye fomo tafala e bi ki a mu omo fun ka ma ma fomo se onibara tabi fi omo se omo odo ka akiri obi ni o je bi oro yi ki kaluko moju tu omo re dara bale oke odo lo isaliu baba tunde dada
0: saubana di ta kete pe alago lati so lanke street eni to ju o ba roro ri lo nfo mo rogun e loko gbogbo en to ba fe gbo mo odo si odo ni salem bi bai e ri pe abere te fe gba olokun mo leke mo na mo o olohun ni je ka sawo sabamo o bo ba lo se hen te mo bi ti won ti mo mo wa wahala a ni ri wahala o sabana di sakete pe alago laso la nkan
1: o sese bere won ti wa lenu e ti pe ajo napti dide ki won ri daju wi pe won se ojuse won bo ti to ashiye bale otumara olo ikeyinde kale jaye eni ton ba tun eniyan se fayawo e won gbere ni kon da furu won o kale jaye ni
0: e ka ro bonde fe ogbeni biodun at alhaj abdulgafar ko ni reyin ko ye ko ma ri be gbogbo won ni won fi ngo boju ojo ti mo ba de ninu oko pelu awon mode awa fe koja ni ibuda awon immigration won ba ni alaja edakun eso won pe awon omo yin ni won mo ni omo marun ti ojo oju mewa si metala mo ni ko jo rara o won mu awon omo yen aten ton ko won lo won ni ki awa ma lo haji arshidat lati koroju
1: ona ibunu fi live ibrahim atira lati dimu ki ijoba ma ju won si ewon ni awon ti won ba iwa odaran gba ni ru wa bayi je laujo wa awon papa ni ise lati se nipa itoju awon omo won honorable lutu wura tira
0: shake olawale trimi si u se ujo prayer olorun sogo sudi musi oro lati gbo yen o papa awa o ya gbodo mojuto awon aya wa o nipa awon omo odo ti won ma gba wa ka ri pe abere awon omo odo na no kundi kikon somo to lo lati bi kan a ni daran sheik olawale trimi si u se ujo prayer olorun sogo sudi musi
1: alaji shamsidin kole osho samko garden le o ye ki obi o mojuto omo re dara dara ni ki awon po firo lawon border wa ki won si ma sise won bi ise eni to ba ipo se fayawo gbigbe omo kekeke lo soke opinle mi ki won fi ewon odun gbere ki won fi gbe ko fi gbara
0: alaji yusuf ke baba oba ilu oro oro te mo laaro oro gidi ni o ake ogbo mo odo to ba ti nse daada si anabi yusuf na se omo odo nile potifa ki olorun ki o saanu wa ni opo awon to loruko to lekan ni won ti se omo odo ri to se pe awon to se omo odo lodo won won se daada si won aye ti de eleke de ni olorun ko saanu wa alaji yusuf adekeye baba oro
1: ki ti gbe o gbere o omo ba wa abu guji olori odo egbe da jelu sasa ki ijoba ma ran won lewon gbere won wori o fo omo sofo kaka be gbele baba re ni eye odo kiri kikaluko mojuto omo re omo ba wahabu guji
0: ola ito babo loye lo le gbogbo wa bayi ko da to ki eyan fi odindi odun 25 ise ko ma ri owo fe ti gba koda mo si mo ye ti won gba ni bi oselu ni kan senator councilor governor assembly ko ye ko ri be o e be ro mo ro pe baba e o si je fe ri
1: pension
0: iko to mu ko mo se mo odo re
1: pension gba baba si ni ti
0: ko le ko le ro mo suku boya baba kan to ku lo ti sare pe ya o kekere pe awon mo imo ma ri won ranse ti
1: gba babi o
0: la mo ba ri pension we be train omo pension
1: e so pension
0: ko mo ba do mo odo ke bi bo lo e lori le boye te o
1: olabode pro lati oregun ki jo gbo pon je awon ti won se daru ki won yi
0: gbogbo abalo ni pe awa ta wa sale bi ba se le ran naptip lowo na ni pe omo odo ta ba fe gba ka ri pe o ti pe ojo to ni omo to ba fe ba se gba ta de ri pe amole amo ne ki ti so se omo to lo ji ko wa fun wa gege bi onise odun awa ta gbo onise odun ka sora ta le se na niyan o gbogbo ta ki lowo olotu
1: wahi

0: àwọn tí èso ní bàrà rẹ tẹlẹ a fanugba àwọn adu ní bàrà rẹ o ìdí iṣẹ rẹ wàhálà ànúgbà ló nídi owó rẹ wàhálà ànúgbà lóṣù yìí o nídi ọjà rẹ wàhálà ànúgbà lóṣù yìí o lórí ohun gbogbo tó bá dáwọlé wàhálà ànúgbà o ẹyin òbí àti alágbàtọ pàápàá jọ gbogbo àwẹ abẹ́ọ́mọ àtọkùnrin wa ẹ dákun ẹ bá ń ṣàmì lórí àwọn ọmọ wa ànúgbà o àwọn ọmọ wa náà níbikíbi yòóhùn tí wọn bá wá lọ níbikíbi tó hùn tí wọn bá wà wọn ará ànúgbà o ẹ káàbọ̀ sórí ètò bọ́nà ọ̀ṣẹ́ pẹ̀lú adéolúwa adéfọlárin okùn adé pilot ní ọba pè mí ní mr àánú ẹ̀rí rí o torí pé àánú ni adéolúwa adéfọlárin okùn adé fi ń mí káàbọ̀ sórí ètò bọ́nà ọ̀ṣẹ́ rí jàmbá kan burúkú kan ṣẹlẹ̀ ní cement emi mo boya last month adios je pada awo ye kadio ko se kiro awon adios yen gan ma lo leave gm sir oga wa dr lalekan bakari oki gm last month ah e lati fo ise adios o gba ko ma lo si leave gbogbo enu mo fi so oya egbo mo tara kunrin so fun e ma gbo mo fe so ipinle jaba ko e ko tori pe alukoro alaji adebayo traffic ko to wa ba so lori ibase ede bayi ni o atawon oro ti won kan ya be ma gbo mi o oya
1: hello ka be kan sir apele e ku jumo oni by the le sikisi so awara omo don talk pada fa omo ti to lo sono ya no paja to lo sono to ke pada o wa pada lati le sike won e wa lo gba nu BRT so nu BRT to wa gba e bi on la fi le ma fi lo si ona ya no paja la sable gba moto ke so bo awa moto sele waju e to ya wa nbo la to la so wa toju ko awa ti a fe cross lati le sike si other side of ikeja along lati pa lo soshodi so mo fi ni ki ta ke si pa awa to sele be bi o ti le to ti pe o bi akoko sele ni ki sa ise di voice note yesin sa
0: oya e wa je ki wa salaye ki alukoro ajo lasma alaji adebayo ko to wa so lekun rere ise ti awon lasma se awon eso ado ola emi toku ngba to yara tese yi eje nwo mu fe woruko won ni o ehe big b loruko won e ma gbo o won ni monisa an accident at cement opposite APV eje a lo be olohun lori orita yen eje a lo be olohun lori orita iwaju lati cement mangoro bi ile iwaju ile epo AP mo cement bus so won ti ja bo ko ma sele lati ma lo papa julo lati ma lo ona do pe mi lo ona ibe eni fura si o eja fura ona ye o da o be mu okedi o be ni okedi e bi bi mi mo bi ba se pe ko be jo mo bi ebe ko be jo mo bi control laarin yen e ma gbo an accident at cement opposite police station in ward dope mu under bridge so a damp o jono laaro ya laaro yo gbogun ta so yi ta ba pari eto lago mefa ko ti sele o damp o jono oko to ndo la mi ambulance o wa nbe am on ground traffic building already eso ba kini mo repete ikeja long national is fast moving je ngbo ikeja long gbogun national lati ma bo lona osu ni won ni yun da big ben e se o don't have the opportunity to listen to part one maybe blah blah blah mo dupe loro kan mo gbo pe gege mo re ba abisola balogun soro won ni won oko gba bi a o ti le mo ko si bi a o ti le wo lati ile si pe ngbo ti wa gbo si je ti bi a o ti le lati ile si won ni won ti fi ona kan segbe kan fun awon oko lati gba looto ijaba kan korajo amo n gba won ti fona kan sile oko to n lo sona odo pe iyara paja lasiko iwon opo won a gbo pe ijaba kan en lagbara de pe mi mento sare ba mi soro alukoro ajo lasuna alaji ayiba traffic eni lati ba mi soro en to ba wa nibi ijaba kan cement yen to ni mo gbo pe ambulance elekeji tun ti lo be 0818150920 ni ke ba mi soro e dakun to abele wa to pe bele wa 0818150920 to pe bele wa e dakun tori olohun nlo lati jo soro ni kiakia nlo lati jo soro ni kiakia to ike ibele 0818150920 ni a ma fi jo soro ki wa ku loyin ibe yen kin sare so fun wa kin sare so fun wa pe lowo lowo bayi mo bo alukoro ajo last man no won pe mi salomet ade lo to po lati so salomet do salomet tẹni suru ẹjẹ sáréba director of public affairs last month sọrọ alhaji adebayo traffic hello sir ọgá mi yes sir
2: ẹkúṣẹ sir
0: yes sir
2: lórí di accident

0: Alaji Akin Mogunmola sori igba to ba bere si ni sele sawon ko agbepo ke to wa jade ton eh Salomon se ri ba yen o se nlaba tawo le nda o se ri pe garaba bayi ni lasima ipinle Eko lo fi dara ah o ma se o hello yes sir
1: ya ma blame o pe government eh ni gbogbo won wa mo gbo ko sin kankan even government ni won gan e bo je bo je se eno wa gba ton len rara won ti keko ati police ni won ati awon ton mo ju to o bi pa oro ona e wu ko tun sele ni Long Beach ya yin ko le ma ba wa pe se le ma ba wa pe last man legal
0: se won se lo sise nbe
1: awon yen o ti gbogbo state o ti keko o ti len rara
0: ah, e ma soju be lo. E ma soju be lo e dakun. Olorun sanu wa o. Olorun wa ku sanu wa o. He he mi ri du eri o. O da o. Eh mi eni suru. Eh mo gbo pe ni kon be to pe bi aba moju to won o yo lodo ya laro. E je nkan ri kede e dakun.
2: E goju ma sa o.
0: E mo binu. E je nyo kini ti o n je ka won yan ri mi pe yi na. Ka le gbadun ara wa lori eto laro e dakun to lo. O ya.
2: Lesa akushana akujo yi o atura o ejo mo fe pe yin si akesi kan ni o ti eyan ma nbo lati ojota ti e pari bridge odo yalaro te fe pari e bayi kini irin ti won gbe si oju ibi bridge yen to ba fe pari irin yen ti fe yo o ti fe yo and then awon mo e mo pe bola ojina sibe yen irin yen le ti fe yo ibo ta won yen ba sa kesi e ti pe ti pe lo ye ki ka ti so fun yen ina le la de le so fun o awon mo bola awon ayorin oju kini ton se se yen lo o amo to mu ya to mo rin yen to fe yo ba yen o irin yen ti fe yo legbe kan legbe bi ti e ma n to bi bi aruti bo bayi te ba fe koja pe ke fi oduya laru yen le bayi e ri to ma dun ana ti mo de tun gba be mo ri bo se se
0: o ti fe yo nibe o ejo e ba wa pe akesi oga mi engineer Latif Ayodele show me de mo ni ba wo pe ngbo mi sa e dakun mo ni ba wo pe egbegbe se lori e lati so fun oga wa patapata engineer Femi Daramola ti won je se to the governor of Lagos State governor Babajide Sanwo-Olu ti won si je olowo otun igbakeji governor Dr. Kadri Obafemi himself ti engineer Femi Daramola ba ti gbo lori oro rin e fo kan bale awon to nso be yen wa awon to nso wa won ba ti yo seri awon to nse isakoso awon to nyo na ni oga engineer Femi Daramola fi so nu won se yo amo ko wa da ti gba to pe boya awon ajejo wa wa lati ta wa yo ku ti o de gaju o ye ke mo ko won a ti yo won so ni won so ni seri ki o gboro je ki won yo tori pe engineer Femi Daramola nse awon eto kan fun loruko ijoba ipinle Eko mun ti ijoba ipinle Eko fi yato nu tori na atunse e lajo bebe fun pe ki won se atunse laarin yen ilese bond 92.9 edakun mo fe ke ba mi gbo kini yo eyin trace ipinle Ogun ejo an kede pe ki moto ma duro ni Adeniji oko gboro duro lade niji oko gboro duro lade niji mama kokoko fun nkan ranse si mi emi o tete kaakun afigba ti mo tun gba mi mo ko fe ke gbo Ogun amo mo fe ke gbo oya
3: e kale Mr. Adiolu Mr. Pilot e kale e ku se oni family nko e se de bi lagba Olorun oko ba da ba na sane si ati mi na akiri dele o e ma binu mi wole mi raye wole ro ma po e ma binu sara tun be so se ni na makate ma tun fun awon ti ma pe wole ni awo e wole na ba te ba pe ai wole
0: bi ya wa yin o da sa
3: o ko mi tun be so ni so kini pe mo fe ke ba mi gbe o laro la te ba wa lori program e ba mi so ni daji e jo tro olohun
0: atele keji
3: o ti disu be yin e de ba mi so laaro na
0: tori pe fun mi lo
3: e ri bi tan ka ma do mo ni to mlan

bi o ba ni ona pupo ti owo ngba wole ise ati osi koni yale re nitori pe bi ebi ba ti ku ninu ise ise bu se technology and internet ni ona tutun ti o fi le ma gbele pawo owo yo ma wole fun o ni igba ti o ba nsun tabi sere lowo ni pe ni igba to ba ti se okowo re lori ero ibanisoro re sigboro si awon to nilo re owo yo ma wole pelu irorun fun o ile ti san fun wara ti oyin no ile ede wa Nigeria abalajo ti bi gate se ngbero lati da okowo sile lori ede Nigeria ti o ma pawo yole fun bi ise re ko ba si lori internet a je bi pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mu mo rara opo ni ko mo wi pe ero ibanisoro alagbeka to wu nlo to wu fi play game to wu fi sere yi o le ba pawo wole fohun koda o le so ohun di oloro ni ona to to ero ibanisoro to wa lowo re yen yen smartphone ha ohun na ni ona abayo ohun lo le lo lati ma pawo wole ti irorun yo si de ba iwo na dropshipping business tabi e-trading ti o je ona karakata lori internet ohun lele ma mu owo tabua wole fun o yala o mo bi a tin lo computer tabi o ko mo o ka iwe pupo tabi o ko ka pupo rara Pips Arcade Forex Academy yo ran o lowo lati di oloro pelu answer to wa lowo re yen bi okoku baji ilaki ko ile ise Pips Arcade Forex Academy ti se agbekale idanileko nla kan ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni nibi ti oga agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon oludanileko miran yo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti ma bo ninu ogun aini koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi bibi danileko yi ni o ti ma ko yin bi e ti le ma lo phone to wa lowo yin gangun yen lati ma pa owo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yin koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo bikila mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ire oko won to ti je pe yo ma mu owo sagba wole fun won phone ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si pe ko nilo wi pe e nsanwo iwole rara abi e nsanwo fun idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti di lowo tagba niyan o Pips Arcade Forex Academy ki se Yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oku eni badani loju a fi gbari ni iwo na ma bo ni bi idanileko yi ni Friday ose yi gangan bere laago mokanla aro ile ise Pips Arcade Forex Academy yo se idanileko yen seminar yi ni ojo Friday to nbo yi gangan ti yo bere ni aago mokanla aro nibodi idanileko ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko aago mokanla aro geregere lo si ma bere gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise miran tabi o ko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma joko tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o idanileko nla ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye ni Friday ose yi gangan koda ofe ni pelu o ko nilo owo iwole tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo na te yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo si ile pelu ida 30% yen 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki kose lenu eni idanileko ofe ti wa turi ona abayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade

Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Allen Avenue Ikeja ni Ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti won na fe ku o ninu ipo kosi kosi send yes latori phone e send text message yes so the number yi 08063422699 leko si 08063422699 orire ki de bala tetere o oro to ba dani loju ki ko se lenu eni lakoto ara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko riwolu ti won ni ka ku nipo ise ati osi ka wa na do loro ka ye ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo na darapo mo wa nibi seminar to ma waye Pips Arcade Forex Academy yen to fun ni number yen lekan si ko ma ba di pe in ba lo ton ko ma dariyan jiyan number yen le ma pe si e send yes si number yen lekan na be ba ti send yes si logon bayi ni o da yin lohun number na re o 08063422699 08063422699

0: ya wonje aladun
1: se lo to
0: ohun elo tutu kan ti wa fun sisi awon je aladun
1: se lo to
0: beni te secure chicken flavor ni o ti won se pelu awon ironja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la
1: eh
0: beni te secure chicken flavor afadu aramanda sonje
1: hey mu ti gba ti testy cute chicken flavor lesse kese
0: to ba je be aja fara o sare lo ra te secure chicken flavor ti e loni lati ma je gba no nje aje ponu la Testy Cubes Chicken Flavor. On fun wa lo nje to gbadun. Testy Cubes Chicken Flavor. O wa lo logorun gramu. O logorun meri gramu. A to logorun mefa gramu. O tun wa ni ye fun.

0: kitchen at Odogwu. Only the best.
1: Iwe, aṣọ lewe, owo ikeko. Egbona, ibusun ko.
2: Iya mi, iwe ibusun ti mo sun si nile ati sade ni mo fe o. Mu ka.
1: O tun na. Owo na ni jare. Ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won. Eran ti wi pe omo to ba sun run alaafia. O di dodo ko pe gbede ninu eko re. Awon dokita ti ejeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won. Na ibusun mu ka fun awon akeko laayo loni.
3: Muka, adding comfort to life since 1959.
4: Duro na ku tura multivitamin yen beere lo wara re nje o fun omo re ni asara lori.

0: Lastly, she bond FM 92.9 give again ni ago me walue karo. Iroyin yale ta lunde se ti boyin. Lastly, she bond FM 92.9 karido Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja. Gani at belu ashiru ni royin. Ajo to nri si bi a se ngbe oko si awon oju popo ni ipinle Eko yen Lagos State Parking Authority LASPA. Si so di mime kwe awon obere. Ife awo ofin mu awon ti ko ba te le ofin ajo na. Eyi to je pe awon ti nse isofuni lati ojo to ti pe lojuna ati je ki abole wa ni awon ojuna kaakiri ipinle Eko giwa ajo LASPA hun arabirin Adebisi Adelabo awon ni won soro di mimo won ni o ti pe ti awon ti fi aye gba awon nibara awon pelu eto isofuni lati pe won gba iwe ase ni 2026 parking permit ki won si wa fi oruko sile ni ile ise awon sugbon opolopo won ni won ko ti kun si gbogbo iwe ti awon tin tare si won yi awa je ko di mimo pe awon ti awon yo fi owo sikunmu ni awon ti ko tele ofin na bakan na lo je ko di mimo pe isofuni ti awon tin se lori kore ni awon ti o ye lati wa se awon eto ati oro lori isofuni na ti woko ti kun si ati pe awon owo ti awon yo fi ta won loji yo wa ninu eto ofin ti awon yo fi mu won o wa ro gbogbo awon ti o ni eto aye ibudoko lati ri pe won wa fi oruko sile labe ajo na kekele ofin ipinle Eko ma ba mu ijoba ipinle Eko ti je ko di mimo pe awon ti gbe igbimo eleni mokandinlogoji kale papa julo lojuna ati ma lo se ayewo bi awon ile iwosan se nsise si ati lati dabobo awon alaare kaakiri awon ile iwosan jakejado ipinle Eko won ni won gbe ipinu yi kale lati pe eto ilera to pe yo wa fun ara ilu ati idabobo fun awon alaisan kaakiri ipinle yi en to je alakoso fun eto ilera ni ipinle Eko ojogbon Akin Abayomi ni won soro yi nilu Ikeja ti won ni awon gbe eto na kale lati le fi dabobo ile iwosan to je ti aladani ati ti ijoba lapapo ati pe gbogbo awon amuye to ye lawon yo pese sile lati pon fi ki ise won leyin o wa je ko di mimo pe awon igbimo ti won gbe kale na ni won ti ma ye awon to ye onisegun ibile wo lori awon ise ti won se awon ti won toju alaare ati awon ti won ni ile ibuso ti won tin ta ogun ti awon ma ye won wo kaakiri o damoran si gomina lori oro ilera ati alaga igbimo amuseshe ohun dokita Kemi Ogunyemi won ni ipinu eto na ti ijoba fi bi awon kale pe orisirisi isofuni ni awon tin gbo kaakiri lori bi awon eyan se ma sise si lawon ilewosan ati awon ibudo ti won tin toju alaare kaakiri bakan na ni akowe agba fun ajo eleto ilera yen dokita Dayo Lajide awon ro gbogbo awon igbimo ti won gbe kale na lati sise won gege bi ise ki won si pe gbogbo ijabo ti won yo se won mu ijabo na wa laarin osu meta ti awon igbimo amusese leka eto ilera yo si gbe igbese ni koya koya lori e royin yale tata aro Eko ni ju bayi lo ago meji la osan ni ki a tun pade fun akojopo royin Waidat Fagbo lolotu royin gani at belo ashu loruko temi ti mo kin pe emura si se oni iwe o
1: Edumare lodiri ewa fakuko
2: Edumare lodiri ewa fakuko
1: Oba oke lodiri ewa fakuko
2: Edumare lodiri ewa fakuko Nibi kakede ati polowo o se royin

Ọlọ́run ba si ko gbogbo wa ko ni fowa igba ro igba osan igba le a ni fa le damu lagbara Ọlọ́run ba a ni fi osan wa ma tiraka kakiri lase alawura bi ante si waju la re pelu awon eto wa lolokan ojokan bi ago mokan ago mewa bo se koja iseju mefa eto ti eke ma gbo bayi ni eto oro to lo pelu kanselo are mu ologbo omo tin ya foko babo wa ya foko lasiko yo wa nu oko o wa nu oko ninu sukere fa kere oko lagba olomo to ma fi di ago mokan la ku iseju meedogun e lanfani ati ba kanselo are mu aye ni romo ologbo omo tin ya foko e lanfani ati ba won pade lori akotun eto oro to nlo laaro toni ago mokanla lo sori eto alafia tayo ago mokanla bo a lo sori eto ayelujara a ma tesiwaju pelu eto akitiyan wa to ba di ni ago mejila ku iseju me dogun a lo gbo royin apapo le wa oketele iroyin awon eto wa yo ma tesiwaju le se bond fm 92.9 e ma yi kuro nibe e fi sile sibe e sa gbe awon ipolowo oja yin e te yin ro bi ya awon customer o wa dede e gbe wa si le se bond fm e kan si eka katakara wa ke ni e fe ipolowo oja yin warawara bi o meta senta mun le ma ta bakan na e ma gbagbe gbogbo eyin oloselu asiko ti to o ti side pe ati se ona le pe e wa polowo iboyi le se bond fm awon kan te ni le mi te fe so fun araalu e kan si le se bond fm e wa anfani wa fun yin awon yo egbe oselu kan po radio nigeria lele shotu shoti ni wa ba bi kan je eye sa gbogbo kan te ni faraalu yen eyan sa wa so nbi awon araalu won gbo yin kete kete ko si wa laanu yen shotu shoti ni wa bo je bdb le wa bo je bc bo je e bo je gbogbo wa gbogbo aye lo gba yin e ma bo ni le se bond fm lati wa san kan te ba ni fun araalu antes waju laaro yi pelu awon eto wa ọlọ́kan ọjọ́ kan.

0: adupe fun olorun ba laura bi oba na ba oni ba la ba gbe te be te ni ari be mo we lo wa e ma binu o se gba ni aro ila ti se yin kin to teswa lori eto pe ma dupe lo wa won last man na gege iti comrade elegbede to je sona officer won fun ipari bi tan ku ni yan ole laaro ngba ti yo po meto ya dina gbogbo eyan ko tin bo latabule igba te n bo latabe kuta e ma so ku gba yan orile e ba ti le gba e gba se pa wole e jade so lurinde lati be lo e dari pada wa so wo ko wa jade soke agbo ti yo mi tabi ke lo jade si mosalasi ama oni sale ke wa jade si oke koto anti and last one agege na eti alagba elegbede to je sona e di won tawon last one e ku se awon lopa elere na mo kin o dipo wa kin ele mo kin daada lai ko gbagbe SO Thomas ruwe en lopa na suba ibe to bi ndia si pe diwo lilo oko meun o ja si bo ti e ko ja si ti daada a te so lori eto eto te n gbo na ni eto itoro to nle ti won se bond fm 9.9 ta kale su de kini opopo na de kun ni faji we jaro ile ko nbe ne lo ni gbongogan la te do si labe oba wa sri majesty oba Oluwa Segun Olorun to yin Ajasa Awuse tu lo ni gbongbo o last the one baba e ku de da si pe o asiko amoju bus to tun ayo ni o je fun wa mo fi tin na mo fi kiyan baba wa olowo eko ti won je alaga gbogbo ba leko patapata baba wa akin olu luna ko ni daru mo gbon lori ogugu eyan ba patapata ni mo ki o asiko ti o gba wa pa ma mu ni ko kan ejiji a mo fi a ti sa lo dada ba le lu na opiro na mo fi nke gbo yin ba le pa pa mo ba osu tuntun lagbara o sa ni o je fun wa e wa ma je agbagbe ikilo ti awon loba loba na ti won se fun wa ibo ti nbo ani ka mo ara wa kana ti o meni ti a wa se to re ma ti bo se fun lesi kuni ba ko ni ko ja aye re ologun ariya olon janya mi ni pe mo dara po mo se lu sugbon e mo pagidi se e mo gba won ara se e mo so se lu jago jago jago gunbe sada e jabun bi yen ti o ku de kata ikilo lanse ikilo lanse e mba wu ko gbo ni e du ni ti wa ari ambassador yinu sare mo inu mo ni mo je ologun mo ti ya foko e mo ni na wade
1: awon ba de wole agbede yin te mo si ayan fi ara lo ko ti
0: lo ni ijoba bile idagbasoke ole agege eti honorable Akinola Abiodun Idowudodo ise nlo siwaju ni lori agege e nba jade ni o mo e kan se dodo si nsi se ba mi ta e ba jade e mo bi ti won an se kokan wa ti won se lo terope state lo nse an kan wa ta won ati ijoba ipinle jo nse opolopo nnu e ta won ijoba bile na nse o po se pe ijoba kan na ni won same party ni abi karakara lana obe yi honorable Akinola Idowu Abiodun Dodo ati awon ati gba keji won honorable Wale Fayemi lai gbagbe SOG honorable Olari Kubabe Dodo pitila pitila mo kin dada o gbon patana na to ya tan bi ajade lai ko gbagbe speak of the house won na ni ndegbe maso ko to le agege

0: alafia on lo jaju wa idu oni fi kenyin loro mi ko ni fi kenyin loro ti yin na ati gbugbe ti to npe wa eku ojumo re to mo wa laaro to ni asiku osu tuntun lagbara olohun ni gba niwon igba to je ipe re kin kuro lenu aje iyi kin safere oro be ni egbe kin safere ewa gbogbo nkan rere a oni safere e ninu aye wa ati ni bi a se ntesiwaju alafia sayo una leto eto alafia ori eto yo na lati man se agbeyewo awon kan to je mo ilera rawa bi a se le wa lalafia bi a se ni lugbadi awon aisan ti ko ye ki a lugbadi ata aisan to gbogun ati ti o gbogun olohun ni fi se wa oro oluwa ogunlaike loruko temi gege bi se wa lori eto yi ni osose a ma kokko mu imoran ilera imoran ilera ni ose toni ona ni sise adiku ara sisan sise adiku ara sisan e ri pe bi a ba se adiku fun ara sisan a ri ara gbe ni kia kia alafia to po atun ba ara seyan se ti o ku ni e teyan se adiku e pupo gba awon ti won ba ti sora asanju are owo ese ko njina siru won nigba ti won ba se iru adiku ara sisan yi gbogbo awon aisan yi e gbogbo e yo feku te ba ri awon to sonra ni asanju kon ma ti rin ibusokan si ikeji ni won ti ma mi ele ele to je ipe ko da fun alafia ara wa rara nipa sise adiku ara sisan iru eleyi a kuro idi niyan ti a fi ni pe ki a gbe wo laaro to ni imoran ilera e je ki a se adiku fun awon to ba sonra asanju e le se nipa ounje te nje e le se nipa ma se ere idaraya lati igbade igba gbogbo ona ohun na ni a le fi se koda eni ti o ba ti eru loju o le gba ile iwosan lo ipe bi ohun se ri ohun fe se adiku ara sisan yi to si je ipe won a ba se ni ile iwosan wa le gba nimoran bi o se le lo nipa e to fi je ipe ko tun ni mu ipalara ba ara e nigba ti o ba n se idiku ara sisan ije bi o se je ni abala ti imoran ilera fun ose yi niyan
1: loro mi o alafe lo sagba o
2: waju o bi kai loro mi alafe lo jun gbogbo
1: olowo bi ma onile lori o
2: alafe lo jun gbogbo
1: aisan ti o gbogun ma fi gbe wa de
2: alafe lo

eka bo pada sori eto yin eto wa eto alafia tayo ije ni bolando ni boni anre ni oni ifarapa opa eyin spinal cord injury ifarapa opa eyin spinal cord injury ona ni a o ma soro le gori laaro to ni ani alejo ni le agbara ta jo ma yanan na oro yi bi e ba wo bi nkan se nlo ni ilu ose ti a wa yi ona ni ose spinal cord injury awareness week ose ni a wa idire to fi je pe a lo si igboro ka lo mu ti a lo mu awon ti oro na kon gbongbongbon ti won gbe pelu ipalara yi ti won ma so bi siseku bi obe se be bi enu se je ti won ma so fun wa ni aro tuni won ma pe won wo ile agbara laaro tuni ti won si ma salaye e lekunrere

a gaida abokan aikinmu na bangaren Ibo sai in ce a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Bond FM 92.9 dake GRA Ikeja. Masu saurare assalamu alaikum barkaku da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na Hausa. A yau ma kamar yadda aka saba za mu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4:30 idan Allah ya yarda. A madadin abokan aiki Usman Tunauke fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu. Shirin mu na farko a yau shine shirin kukan kurciya da ba za mu samu damar kawo muku ba da fatan kuma za a gafarce mu amma insha Allah nan bar da tsaya ba za mu dawo da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu sai a shakata da wannan kamin an jima mu kawo muku shirin.

ta buge su duk itatuwan da suke a saura aka ragargaza su sai dai a kasar Goshen inda Isra'ilawa suke ba a yi kankarar ba Fir'auna ya aika aka kirawo Musa da Haruna yace musu lalle a wannan karo nayi laifi Ubangiji shine da gaskiya ni da jama'ata mu muke da kuskure ku roki Ubangiji ya tsaye da tsawar da kankarar ni kuwa kuma ta daina don ku sani duniya ta Ubangiji ce amma dai na sani da kai da fadawanka har wa yau ba ku ji tsoron Ubangiji Allah ba tukuna Rama da Sha'ir suka lalace gama Sha'ir ya riga ya nuna Rama kuwa tana huda amma Alkama da Maiwa ba su lalace ba gama kakar su bata yi ba tukuna sai Musa ya fita daga wurin Fir'auna ya rabu da birnin yayi addu'a ga Ubangiji sai walƙiya da kankara suka tsaya kwararowar ruwa kuma ta dauke da Fir'auna ya ga an dauke ruwa da kankara da kuma walƙiya sai ya sake yin zunubi ya taurara zuciyarsa da shi da fadawansa zuciyar Fir'auna ta taurare har ya ki sakin Isra'ilawa kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa ta bakin Musa fitowa sura 10 Ubangiji kuwa ya ce wa Musa je ka wurin Fir'auna gama na riga na taurare zuciyarsa da ta fadawansa domin in aikata waɗannan mu'ujizai nawa a tsakiyarsu domin kuma ka sanar da ƴaƴanka da jikokinka yadda na shashantar da Masarawa na kuma aikata waɗannan mu'ujizai a tsakiyarsu za ku kuwa sani ni ne Ubangiji saboda haka Musa da Haruna suka tafi gaban Fir'auna suka ce masa ga abin da Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya ce har yaushe za ka kiyarda ka bada kanka a gare ni saki jama'ata don su tafi su yi mini sujada in kuwa ka kiyarda ka bar jama'ata su tafi to gobe zan aiko da fara cikin ƙasarka za ta rufe fuskar ƙasar har da ba za a iya ganin ƙasa ba za ta cinye sauran abin da ya kubuta daga barnar kankarar za su cinye dukan itatuwan da suka girma a ƙasar za su cika fadarka da dukan gidajen fadawanka da na dukan Masarawa iyayenka da kakanninka ba su taba ganin irin faran nan ba tun daga ran da suke kasar har wa yau sai ya juya ya fita daga gaban Fir'auna fadawan Fir'auna kuwa suka ce masa har yaushe mutumin nan zai rika jawo mana masifa ka saki mutanen su fita su yi wa Ubangiji Allahnsu sujada ashe har yanzu baka sani Masar ta lalace ba aka komar da Musa da Haruna gaban Fir'auna sai Fir'auna ya ce musu ku tafi ku yi wa Ubangiji Allahnku sujada amma wa da wa za su tafi Musa ya amsa da samarinmu da tsofaffinmu za mu tafi da ƴaƴanmu mata da maza za su fita tare da mu da kuma garkunanmu da shanunmu gama wajibi ne mu yi idi a gaban Ubangiji Fir'auna ya ce musu to Ubangiji ya taimaka bisa ga niyyarku amma matanku da ƙananunku ba za su tafi ba gama kuna da niyyar mugunta a zuciyarku sai dai ku mazaje ku tafi ku bauta Ubangiji gama abinda kuke so kenan to aka kore su daga gaban Fir'auna Ubangiji ya ce wa Musa miƙa hannunka bisa ƙasar Masar domin fara ta zo farar kuwa za ta rufe ƙasar Masar ta cinye duk tsire-tsire

da ganyayen da suke cikin kasar da iyakar abin da kankara ta rage sai Musa ya miƙa sandarsa bisa kasar Masar Ubangiji kuwa ya sa iskar gabas ta hura a kasar dukan yini da dukan dare har safiya iskar gabas din kuwa ta kawo farar farar ta mamaye kasar Masar ta rufe dukan kasar ba a taba ganin fara ta taru da yawa kamar haka ba ba kuwa za a ƙara ganin kamar haka ba ta rufe dukan fuskar ƙasa har ƙasar ta yi duhu ta cinye kowanne tsuro na ƙasar da dukan ƴaƴan itatuwa waɗanda ƙanƙara ta rage babu ɗanyen abin da ya ragu akan itatuwa ko tsire-tsire a dukan ƙasar Masar Fir'auna ya aika da gaggawa a kira Musa da Haruna ya ce musu na yi wa Ubangiji Allahnku zunubi na kuma yi muku amma ku gafarta mini zunubina a wannan karo ku kuma roƙar mini Ubangiji Allahnku ya ɗauke mini wannan mutuwa sai Musa ya fita daga gaban Fir'auna ya tafi ya roƙi Ubangiji Ubangiji kuwa ya sa iska mai ƙarfi ta huro daga wajen yamma ta kwashi farar ta zuba ta a bahar Maliya ko fara guda bata ragu a cikin iyakar Masar ba amma Ubangiji ya taurara zuciyar Fir'auna Fir'auna kuwa ya ƙi sakin Isra'ilawa sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa miƙa hannunka sama domin a yi duhu cikin ƙasar Masar irin duhun da za a iya taɓawa sai Musa ya miƙa hannunsa sama aka koyi duhu baki irin tsawon Musa da Haruna ya ce ku tafi ku bauta wa Ubangiji sai dai ku bar tumakinku da awakinku da shanunku a nan amma ku ku tafi da ƴaƴanku Musa kuwa ya ce in haka ne kai ka ba mu abin da za mu miƙa Ubangiji Allahnmu haɗayu da su don haka sai mu tafi da dabbobinmu ko kofato ba za a bari a baya ba gama daga cikinsu ne za mu ɗibi abin da za mu miƙa wa Ubangiji Allahnmu ba mu kuma san irin abin da za mu miƙa wa Ubangiji ba sai mun kai can amma Ubangiji ya taurari zuciyar Fir'auna har bai yadda ya sake su ba Fir'auna ma ya ce wa Musa tafi ka bani wuri ka maida hankali fa kada in ƙara ganinka gama ran da na sake ganinka ran nan ka mutu sai Musa ya amsa ya ce haka nan ne kuwa ba zan ƙara ganin fuskarka ba fitowa sura 10:11 Ubangiji ya ce wa Musa har yanzu dai zan ƙara bugun Fir'auna da Masarawa sau ɗayan nan kawai da annoba bayan wannan zai sake ku sa'ad da ya bar ku ku tafi zai iza ƙeyarku sai ka faɗa wa jama'a kowanne mutum da ko wacce mace su roƙi kayan ado na azurfa da na zinariya daga wurin makwabtansu Ubangiji kuwa ya sa jama'a su yi farin jini a idanun Masarawa Musa kuwa ya zama babban mutum a ƙasar Masar a gaban fadawan Fir'auna da kuma gaban jama'ar Musa ya ce wa Fir'auna ga abin da Ubangiji ya faɗa a wajen tsakar dare zan ratsa cikin Masar kowanne ɗan farin da yake ƙasar Masar zai rasu daga ɗan farin Fir'auna wanda zai hau gadon sarautarsa har zuwa ɗan farin kuyanga wadda take niƙa da dukan ɗan farin shanu za a koyi kuka mai zafi ko ina a ƙasar Masar irin wanda ba a taɓa yi ba ba kuma za a ƙara yi ba amma ko kare ba zai yi wa wani mutum ko dabba na Isra'ila haushi ba domin ku sani Ubangiji

bambanta tsakanin Nasarawa da Isra'ilawa. Sa'annan dukkan fadawanka za su zo wurina su fadi a gabana suna cewa, ka fita kai da dukkan jama'arka, sa'annan zan fita. Ubangiji ya ce wa Musa, Fir'auna ba zai kasa kunne gare ka ba sai na ƙara aikata waɗansu mu'ujizai cikin ƙasar Masar. Musa da Haruna suka aikata dukkan waɗannan mu'ujizai a gaban Fir'auna, amma Ubangiji ya taurare zuciyar Fir'auna bai kuwa saki Isra'ilawa daga ƙasarsa ba. Fitowa Sura 10:12. Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna cikin ƙasar Masar, wannan wata zai zama wata na farko a shekara a gare su. A fadawa dukan taron Isra'ilawa cewa, a rana ta 10 ga watan nan, kowane namiji ya ɗauki ɗan rago ko ɗan akuya daga cikin garki domin iyalinsa, dabba ɗaya domin kowane gida. Idan da wanda iyalinsa ba za su iya cinye dabba guda ɗungun ba saboda iyalin kima ne, to sai su haɗa kai da maƙwabtansu su ɗauki dabba guda gwargwadon yawansu. Tilas ne dabbar ta kasance lafiyayya ƙalau. Bana ɗaya za ku kamo daga cikin tumakinku ko awaki, za ku turke dabbar har rana ta 10:14 ga wata, wato sa'ad da dukan taron jama'ar Isra'ila za su yanka ragunansu da maraice. Sa'annan ku ɗibi jinin ku sa a dogaran ƙofa duka biyu da bisa kan ƙofar gidajen da za a ci naman dabbobin. A daren nan za ku gasa naman, ku ci da abinci mara yisti da ganyaye masu ɗaci. Kada ku ci shi ɗanye ko dafaffe da ruwa, amma a gasa shi da kan da ƙafafun da kayan ciki. Kada ku bar komai ya kai gobe, abin da ya kai gobe kuwa sai ku ƙone shi. Ga yadda za ku ci shi: da ɗamara a gindinku, da takalma a ƙafafunku, da sanda a hannunku, da gaggawa kuma za ku ci shi. Irin ƙetarewa ne ga Ubangiji. A daren nan zai ratsa ƙasar Masar in bigi kowanne ɗan fari na ƙasar, na mutum da na dabba. Zan hukunta gumakan Masar duka, gama ni ne Ubangiji. Jinin da yake bisa gidajenku zai nuna inda kuke. Sa'ad da na ga jinin zai tsallake ku, ba kuma wani bala'i da zai same ku ya hallaka ku a lokacin da zan buki ƙasar Masar. Ranan nan za ta zama ranar tunawa a gare ku, za ku kiyaye ta ranar idi ga Ubangiji. Dukan zamaninku za ku kiyaye ta idi ga Ubangiji har abada. Za ku yi kwana 7 kuna cin abinci marar yisti. A rana ta fari za ku fitar da yisti daga cikin gidajenku, gama duk wanda ya ci abin da aka sa wa yisti tun daga rana ta fari har zuwa ta 7 za a fitar da shi daga cikin Isra'ila. A kan rana ta fari za ku yi tsattsarkan taro, haka kuma za ku yi a rana ta 7. A cikin waɗannan ranaku ba za a yi kowanne aiki ba sai na abin da kowa zai ci. Za ku kiyaye idin abincin mara yisti, gama a wannan rana na fitar da rundunarku daga ƙasar Masar. Ku kiyaye wannan rana dukan zamananku, wannan farilla ce ta har abada. Za ku ci abinci mara yisti da maraice a kan rana ta 10:14 ga wata na fari har zuwa rana ta 21 ga watan da maraice, amma kada a iske yisti a gidajenku har kwana 7, gama idan

muna cikin addu'a. Ubangiji mun gode da ni ka kama karshen wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa a cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin. Allah muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato bangar sai Kristo da aikatawa, sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka: Ekwa Kano DCC, akwati gidan waya 14, ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan lamba 0802987864, ko kuma 0906689105. Zan maimaita 0802987864, ko kuma 0906689105. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Fika Jane.

0: ganshi ba kuma ka zo ka aiki da shi shi aji ba ganshi ba to kaga ka saya ta hada eto shi ma hito da ka je ka saya za ka aiki da shi har shi kai kuma ba ganshi ba in ka cafke wannan gaskiya da yayi
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu don wannan wannan gida mai albarka ya yau ya dare ya nema ya hidimin ya abubuwa so ga wani dan tambaya kadan da nake so in yi cikin wannan gida mai albarka wanda ya tara manya masu albarka da ƴaƴan albarka da tsohin albarka a ciki tambayan da nake so in yi anan shine shin muna da state 36 a Najeriya state 36 din nan wanne ne yafi ko wanne kazanta wanne ne kuma yafi ko wanne sabta
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sabon shirin abokin fira barkanmu da warhaka da fatan mu lafiya da farko sunana Ramatu da aka fi sani da Mama Aisha mutumikiyar sarauniyar gidan rediyon Banda FM to a halin gaskiya kakkab jihohin da muke da su wanda ta fi kowace jiha kazanta ita ce jihar Lagos anawa ganin anawa sanin Lagos duk wani kazantan da baka taba gani ba idan ka zo Lagos zaka ganshi wannan haka yake wanda ya fi sabta kuma zan je ne nazari da fatan na fada daidai
3: Allah
4: assalamu alaikum sabon shirin abokin fira daga Naku Badiya nasu gudare ga kuma falasar sakatare na kungiyar masu aron gidan rediyon Bond FM da ke Nigeria Keja Mama Aisha tabbas wannan ansa taki gaskiya ne ni ma gaskiya alawa gani gaba ɗaya kaf fadin jihohin da muke da su kudu da arewa maso yamma da arewa maso gabas da arewa maso kudu ina tunanin cewa Lagos ce don saboda ni ansab don abin da aka je aka yayo ko kuma aka dauko daga arewa ko kuma aka dauko daga arewa maso yamma ko kuma abin da aka dauko daga arewa maso gabas ko kuma abin da aka dauko daga arewa maso yamma ko kudu duk inda aka je aka fito dai nan na za a jinge shi gaskiya Lagos ce daga Naku Badiya nasu gure ga kuma falasar sakatare na kungiyar masu aron gidan rediyon Banda FM da ke Nigeria Keja
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Ibrahim Adam to ina da sauraron mutane yadda abubuwan suke tafiya ta kwana saboda ni ina da state 36 a Najeriya na shiga 29 a rayuwa na wanda kowane in ni shige shi ina wata 4 wata 5 wata 3 wata 6 a ciki halin da ake ciki babu dukka ina ganin state din da muke da su a Najeriya bakwai ne kadai ban shiga akan neman kudi in zauna wata 6 wata 5 wata 4 zuwa wata 7 ba su ma da bawa ban shige su ba zama ne abban yake cikin su ba in fahimce su ina su bayan mutane dai tukuna
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi sabo shege abokin fira barkanmu da wani barkanmu da dare to lallai muna jin tattaunawa ta kuke yi amma ni da nawa gani Abuja ita ce tafi ko ila tsafta cikin waɗanda da ka faɗa saboda na ga akan tsaftarta an yi lokacin da duk da sani ta ana mu haka ba a wani ƙasa a cikin garinta to kaga ke mun yi gana tunani sai na ɗauki akan gayansu ne ko akan gayansu sai suka ce sani ta zama haka ba a sa shi

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To masha Allah wa dai karuwa su kwalwa dai muna nan dai tare ina sauraron dai har yanzu dai na shi.
1: Assalamu alaikum. An kace ma Abuja ta hako yana tsafta. Ko garin Abuja hako yana tsafta. Amma ne ga gaskiya ya tafi ta hako yana tsafta. Don da kallon kaddiya ne ga babu inda babu wani.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abuja capital ne, ban san Abuja king state ba. Ai state nake ba Abuja ba state. Abuja capital ne. Kuma yake state 36 ka ba shi Abuja ne ciki. Capital ne Abuja.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a wannan girma Allah barka da barka. Matar kowa shina cikin koshin lafiya to masha Allah kina dai ta kafa takar wadda kai ba mu samu kanuwa ba lalle Abuja kan ka ta tarce insha Allah mata na cikin koshin lafiya.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
4: barakatuh.
3: Ina fatan kana tare da ni an fade hokka
4: na ba ku da hidi ne
3: wannan ansar taka kace abu zai fado da sama bai lalace ba amma kuma a doke shi a sa cikin ruwa shi lalace. Takarda ce irin wagata rubutu haka kamar buku haka ga
4: takarda
3: ce kawai ko takarda za ta fado da sama kuma ba sai komi ba amma an ka doke ta ka sa cikin ruwa kaga lalace ko za ta yi tana jiki a kuma lokaci.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yap ka yi catch-up kenan to ina muku ba ta lagari wa duba muku wata tunje a wasa kokolwa na magana hanbali fakka.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
5: Hanbali kenan kace na canye ta kenan to masha Allah mai magana da talazani na jira kokkona ta fatan mana lafiya.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabon shirin abokin fira barkanmu da barkanmu da warhaka da fatan kowa na cikin koshin lafiya. Mai magana Zakariya Bure da ke nan cikin garin Fakka. Nakan so in shigo da tambaya kuma amma abin da zan yi tambaya kan sa na fita na cire sakkwatawa daga ciki. Ina so a faɗa min menene ake nufi da cin naka da Hausa. Na cire sakkwatawa cin naka ne sunan shi da Hausa. Mai magana ga karabu da fakka salam.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabon shiri abokin hira barkanku da barkanku da warhaka. To abin da ake nufi da cin naka da Hausa ana cire tarbami ana cire kiyashi. Daga baku Haruna Muhammad Jota ne gareji masallacin Yarba.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana ga karabu da fakka. Baba na kai sama da wannan insha Allah.
8: Sai masha Allah tunda dai na ce yau ga wanta yayi kyau.
9: Assalamu alaikum sabon shirin abokin fira daga naku Babiya na su gudan ga kuma falasan sakatare na kungiyar masu aron gidan Radio Bond FM da ke Nigeria Ikeja. Da kai ya buda fakka ta ai kai kamar kyalle kai in ka ayi tambaya ira haka na ai kai ka saka sakkwata ne wai da na sa abun da ake nuhi da calaka da Hausa ko wani abu kawai kai maka bugu gaba ɗaya kai ka ba sakkwata ba katsinawa ba gamunan dai da yawa muke ba Kebbi State ba Zamfara ba kuma ba Niger State duka dai daga nan Niger akwai akwai mutane cikin wannan gidan kawai ka bari a buge gaba ki daya wani ma bai ma san abin da asulan cinaka da Hausa ba daga naku Babiya Las Gudurega kuma falasan sakatare na kungiyar masu aron gidan Radio Bond FM da ke Nigeria ke.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi sabon shirin abokin fira to lalle kan yanda ya faɗa magana sa kaga ai wani na iya faɗi kuma ba sakkwace na din sai kuma ya zan ya gane tunda bai gane shi ba.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu. Sabon shirin abokin fira da fatan kowa shi na cikin koshin lafiya.
12: mai magana da Alhassan an kujera kwakwanawa ni ma gatawa an sa ina so ni ba na cire kowa ko kwakwanawa kake kofa ka ko godare ga ban cire kowa ba da fatan kuna saurare na wani kala abinci ne ake haɗawa ayi abinci da shi sai a ce shi legen baba ne wani abinci ne ake hada kala biyu ne ake hada sai a yi wannan sai a ce legen baba ina so wanda Allah ya ba wannan wannan kala abincin shi fassara ne wannan kala
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sabon shirin abokin hira barkamu da haka to abincin da ake cin lagin baba ne ina ga tun kasari insha Allah da shi ne ake dauka kasari sai a hada shi da rogo a baba ne lagin insha Allah Allah ya san rashi da fatan nace ka
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi zakariyo a dan kara nazari ne gaskiya ba haka mun ka samu wannan Hausa ba
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabon gidan shirin aboki fira barkamu da wani da yake naji mai shiru to. Da yake na sha na an sha aza tambayan nan. Da yake ne kuma na ga dare amma bari in aza ta zuwa da wuri sai in kuma da yake da asan za a mata kabbara a mata fakafaka. Wannan ko ita ce bakin ladi mun magana hambal fakka sarkin gidan tashar banda ce bakin ladi sai a ƙara samun yap mama Aisha ce saboda ita ce shi ke da yake amsa haka take insha Allah
14: assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah wa barakatuh sabon shirin abokin fira mai magana mama Aisha mutumkiyar sarauniyar radio London FM ambali bakin nadi mai goye kamannin buzai
12: assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh jama'a mai gaban mai albarka to da yake dai dare yayi in za ku ayan ta kuma yau in yau din ga in kuma dai sai gobe duwar an kai ga wata kuma ga mai iyawa zaka je ka sau abu kai zaka zuwa da kanka ka sau shi baka gan shi ba sannan ka taho kuma ka yi aiki da shi kuma ya ƙari baka gan shi ba kuma kai ne za ka yi aiki da shi ka je ka sau a jira kanka baka gan shi ba ka dawo kuma ka je ka yi aiki da shi da kanka kai za ka yi aiki da shi kuma baka gan shi ba ya ƙari baka gan shi ba ne wannan

0: Bond FM 92.9.
1: Bond FM, Bond FM.
0: Bond 92.9 FM. Akarawumpa lo kaju e ko gire to ba je ti ni ere idaraya eto to mu nodoko ori ti o se le yin ni kemi Bond 92.9 FM e ma gbadun wa.

0: mattress yi o le wole o le wo
1: kilo de ton tira ka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sun to dara lori mattress to wa ninu apoti ni
0: duro apotekere yi je mattress to pin po to
1: be ni mattress restore ati compressor lati le se vital foam ni
0: ha mo ri fe si o to bi si looto o
1: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le kuturo lai si wahala ninu
0: o si bibi eran ni pe o duro daada looto koja o rorun daada
1: be ni pelu mattress restore ati compressor so ori itura pelu idera mattress vital foam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan Vital Foam omi igbesi aye to dara
2: mo ba dokun pa muslimi ododo lere pe kilo tumo lati pe ara eni ni muslimi ododo kini opo marun si la mu duro le lori o se se ko je pe esisi pupo ma fun mi ni sibi ka si gbe ni alaafia ni ka si se tele awon opo marun esin si la mu to so pe kele mo se shahada la ilaha illallah ka ma kin ro ka si marun wa dede ka ma rin zaka ka gba ramadan ka si sun ni ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se ri alaafia yen gan opo marun se dar ko yen gan lo sokun fa ibi si imam travels and so se so ni gbowo eto kan si ape ni gadi arafa lori bond 92.9 fm ni gbogbo ojo esisi se friday ni so na yo ma waye bere ni dede ago mefa si ago mefa bo irole ni bi ti dr adetokun abdulsalam yo ti ma la wa loye lori bi islam se je esin alaafia ati ohun si opo marun esisi islam duro le lori lati da se eto lasiko si eto ba nlo lowo e pe so ni 0706 316 1916 gbadiara fa lori board 92.9 fm imam travels and tours lo so ni gbowo e

0: Jesu ijoba laye Jesu ijoba lorun oro iwe mimo so pe ni oruko re ni gbogbo ekun yo wole oluwa awon oluwa oba awon oba oba kan ti akikiki ta o le ikitan oba tin gba ni lojo ogun ba le awon orun fayo bi ko so pe nitori ko opo eniyan lo ti ku ti won ti fe le sasobora o oluwa nu anu re loke mi ati re ye lati je alaye loni tori pe ta ba ni kaka ni mi ni meji meta e ri pe opo ojo lo ti ro ti ile te fe mu ori ofe la ri gba lodo re ki nse mimo se wa kila je kila mo kila le dase bi ko se nipa agbara olorun ori ofe yi na la tun ri gba loni ta tun le kale sori eto leni eto yin eto wa opo gbala
1: awon baba mi reverend dr lagun adesanya ti tun wa ni yara godo pelu mi nigba ti won ma fi oro olorun bo wa ti won ma mu wa lo sinu awon asayan oro olorun lolokan ojo kan gege bi ise won lori eto yi ti won je olusagun ta gba ti ijo celestial church of christ afonifoji ibukun parish ti wa ni mushini ilu eko eyin ijo mimo ti christi lati orun wa ti wa ni agege motor road ni mushini ilu eko nigba ti akoko oro olorun ba tun baba wa reverend dr lagun adesanya yo ma ba wa soro sugbon gege bi ise mi lori eto yi kawon baba wa to wonu agba mi oro olorun lo fun gbogbo eyin ti ni ohun kan te fe ba awon baba so ni ida konkon tabi o fe ki awon baba ko gbadura fun o tabi o ni ohun kan to nyo lenu yala boya fun idi kan tabi idi keji aye ti kan de e mo se si o o ni ore ofe lati pe awon baba wa fun adura tabi imoran to yoranti o ni ore ofe lati pe awon baba mi reverend dr lagun adesanya leyin eto yi sori ero ibanisoro ti won

0: hallelujah olorun ran mi si opo ni sesin abiyamo o gbogbo abiyamo ta ti yo gbadura bo ateya abiyamo te temi ati ti yo pade atabiyamo ti o ti ri mi ri aran mi si o lale olorun ran mi si o olodumare ran mi si o eni to da ole eyan ran mi si o ki lo ni so o ni so fun opo jere omo olorun ran mi si o e mo oluwa ran mi si o ki lo ni ki so fun o ko jesu oni omo oni kulowo re olorun ran mi si o e mo ran mi si o ki lo olorun ki so fun o luruko jesu omo ki kulowo ni kola omo oni kulowo e olorun ran mi si o eni to da ole eyan ran mi si o ki lo ni ki so fun o o ni so fun wi pe gbogbo omo to bi won ni seru ara won olorun ran mi si o olodumare ran mi si o kini olorun ki so fun o olorun ki so fun o pe aye oni fomo na oni pasan mama baba bo tin tenu mo lati monday wa ko si owo te yan se laye le kokan yan ma ba ijakule pade awon owo kan wa te yan ba se gbesi ni ma pada bo leyin re sugbon owo kan wa ti olokuta laye o ni owo omo mama sa eni ba lo sowo abiamo ti ko jere eni o lo bere bo lo ti se structure olodumare ni o tele be ni ko si abiamo to gbajumo ro omo ti o ki jere omo be ni ah egbu ase yi mo wi ni oruko olorun israeli o ni fi aisan je won mo rebu ada santa mo lo ni fi aisan je won mo o di ma je mo da se lale yi enikeni to lo wo ki bi omo mu o luko yes ara ma san pa o de egbo ile egbo ile laaro aye re obi re oni owo won lo wa osa aye re ise re niye o ye ni pe to ba doju ale omo lo lale o mama agba to ku odo awon obi re o gbadun obi osan aye re ise re ola to ba doju ale o ni jiya lowo mo paleba bo wi le kan si alo aro aye re o jere obi won to e bo ti fe ile iwe to wu okan lo lo oda bayi ni olorun israeli wi ngbo to di osan o to struggle sise sibe sibe n to fe o ni loju ale to e ko je ogbere gbogbo lala to se alo ni jiya lowo omo ah baba ola ni gbegede owu ota jere a jegba lori oro re aje ika ma ku eni to be ti bi omo mu ara ma pa baba iwo to nsuku lori omo to ni simi akoko to ti olorun be dide ija be ni afi ko olorun dide ija o afi ko olorun dide ija o baba akoko to ti olorun be ja lori omo re iwowo re lo wa o lo ra iyo bo gbe bo siwaju oluwa laaro la olorun so pe o fe so ma ridunu re o fe je ko mulo re do omo ti poleku o fe da ridunu fun o ala ni dibo to ba ti demo she last bus stop bere address bo number 27 awoni street off luton ilu mose la go mesan laaro la la iyo dani ja pade jesu oluwa ko to wa do la ta pade engineer e je pray die na pati pa radio ye o god bless
1: Take this first prayer point.
0: Oruko Jesus.
1: Call the name of Jesus.
0: Ogun bi ti mo fi jo baba.
1: The battle that I used to be saying to my father, the one that I used to be saying to my mother.
0: Je ko wa nu gba
1: do ele. The God of covenant.
0: Ogun ti mo fi jo baba.
1: That battle that I used to be saying to my father. The one that used to be saying to my
0: Oluwa ti o ora mo je ki omo fi jo mi.
1: Don't let that battle disappear. Never allow my children.
0: Ogun ti mo fi jo baba.
1: Ogun ti mo fi jo ya. The one I used to be
0: Oluwa
1: ma
0: je omo fi jo mi o ya do aye da be
1: eh
0: soro da da
1: ah God of covenant of saving
0: baba jo po ra omo o gbodo fogun jo mi omo mi o gbodo fogun jo mi akobi mi o gbodo fogun jo mi re bu abasa kaya Okay, sir. Just Oluwa, I want to hear today.
1: The angels are here now.
0: Amen.
1: Amen.
0: What to do?
1: No, you
0: could do no.
1: I could see a rope.
0: I must share you. Mo follow me you. Mo ri okun yen na.
1: I saw that rope.
0: Mo ri opolopo.
1: I saw a lot of people.
0: What they shugu?
1: And they are falling.
0: What to do?
1: They stand again.
0: Oluwa kini tumo
1: ro. What was the meaning of this issue?
0: Children, please pray very well.
1: What makes me fail?
2: Mere aju ayama, ma je gbe omo mi
1: subu. What makes me fail at the journey of my destiny?
2: O to gbe, to gbe mi subu ni irajo ayi, ma je gbe omo mi subu.
1: At the journey of my destiny, never allow.
2: Olorun jo, ma je o ya aju ayi da be.
1: I need to make my journey for the name of Jesus.
2: Eh pray. Aju ayi ni la de gba yi, eh pray.
1: Never something to fund my children. In the name of Jesus.
2: Pa, pa. Ewa, I want to love you. I want to sing that.
0: Okay.
2: Jesus. Oluwa. You run him up in bed.
1: I'm praying my vision now.
2: No fear, no share.
1: If heaven is my witness for you,
2: back,
1: if you
2: try
1: to pray the way I'm ready,
2: oh, kubara, you do not
1: for your children.
2: No fear, no bay.
1: I beg you in the name of God.
2: Angel, it's Mori.
1: The angel I saw.
2: Mama,
1: Mama,
2: Mori Mato.
1: I could see car.
2: You see driver.
1: That there is no driver in here.
2: But the person
1: is. Sits down.
2: Oh, the driver.
1: Oh,
2: no one got
1: the boss of the
2: oh, no one got that right.
1: Because of my father,
2: so
1: I
2: walk while your mom, mommy.
1: Oh, yeah,
2: try your mom. A guala, like a guala, no ba. A guai son, a guai toto, a gumarala, no, a gumaja. Tobe walk while your mom, baby. Tobe walk while your mom, baby. Tobe walk while your mom, baby. Oh, yeah, try your mom, baby. E ya bi amo gori o ma re ba ye owo re luwa bi o ma re ba je ya owo re luwa bi ori omo yen ba buru owo re luwa o ya bere si ba egun yen so ko ju aye mo ma re le omo re o gbodo ri mo tire omo re o gbodo ri mo tire o ya so ku egun yen fi oko ma re le pa le bo se kaya egun ma dide boro egun ma ri ran lowo Tobe wa kwa ye mo ma mi. Jo ma mi la. Egun asipe yawo. Tobe wa ko ma mi obirin. Jo ko ma mi la. Egun asipe oko. Tobe wa ko ye mo ma mi. O ya jo ma mi la. Bi egun iba wa ko ma re obirin, o ma sile yawo. Pray o. I'll be in my way. I'll do a prayer. Be a queen, but welcome. Are you calling? I'm an LS, your call is your vow. Prayer.
0: Never say, Kayama. Yes, Uluwa. And Yabiama.
2: You are by Lima Walla Gumejila, Ulima Walla Gumeta.
1: Like this, my
2: Walla.
1: Come at night.
2: Bad, right.
1: I beg you, please tell this prayer point.
2: Please,
1: I'm on my knees for you all.
2: You're running more.
1: It is a vision.
2: Mo call and it's a different back.
1: What I've written down, I've not touched
2: any. Bad, right.
1: If you fail to take this prayer point,
2: or tiny to get all
1: your enemy has
2: seen you. And for you, God, or more, tear from Babylon, your debut, Adwa. Don't bank that, don't bank that, like part of our post, you know, my basket, I'll be called Karimasi. Oh, running like that, why you?
1: God said we should take this prayer point.
2: You are greediness. You are Tori to ba laun o wa je ya e o Tori akoko to ye ko toju e iwo o ti gba o gbadura o ma boju e ri gan o iwa inidariji oh my god mama iwo de ti se omo re a de make sure pe mama mi se mi iya mi se bayi iwa bima
1: that is one character
2: to be la ro mo mi
1: the one in the level
2: to le gbo mi je loju mi lojo la Olua gba lowo re. Iwa bima.
1: Oye,
2: iwa bima. To be lara omo mi okunrin. To be lara omo mi obirin.
1: Eyi
2: to le gbo mi je loju mi loju ale. Olorun ba gba lowo.
1: Eyi
2: abi omo ye jo. Oh yeah, do I hear that?
3: And I pray. And I pray.
2: Ever me jot our prayer point. It don't want to do a lady. Me, what do I let on only voting go?
3: You are Bima. Yes,
0: Hallelujah. Oh, God, do I? Here they call our daco, Abiama to Tony Jerioma. Here they call our daco, man, so about Corre, and your Corre, he told you, Oma, there, my bando, Massio, so on Yawi. Ah, I let a pincher. Ma je ro joju ale le finsere o iya to ntojo mo e o jere omo iwo baba to ntojo mo na ah omo ni daju e lojo ale ola le je apade lai your daddy to ba ti de mo se last bus stop bere address go number 27 Awoni Street off Luto ni lu mo se be ni mo fe gbadu afon pe bi si number 00297666529 second number 00334472 oh nijia abiyama mo leti elola lai your daddy ya pade jesu lu alola God bless you
4: FM 92.9
5: Felani kan play.
6: O ti aso la fe. Hip hop ni te play jo.
5: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
6: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
7: E pele o, ki lo fa to tonu.
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
7: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
6: To je polon lo yo mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon fi ni sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
8: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ategbo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wi pe a oni faisan lugba
9: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
8: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aromalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apa kan ara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agbo ara re to ba tin rawon nkan bayi
9: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo maru a to nlo si abaranje road tabi te ba n gboko bo abaranje ro ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo atun yen le yas number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje ro ni lukoto leko bi
8: ibe n baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
9: 08068216859 08068216859
8: eyin na ma bo gan mi afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon fe logun bile mo e ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e njagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na la na ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
9: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje road ikotun mo ni ero ibani soro wa ni
8: 08068216859 ìtọ́jú àti ìmọ̀ràn nípa tewé tegbò
9: ní number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje road ikotun
8: lọ́dọ̀ bàbá àgbà tẹni bẹ́ lójú wá fún ìtọ́jú tó péye ọ̀rin wọ́nkú wọ́nkú ọ̀rin ọ̀ntẹ́ kòlùbà àti ìrìn di ọ̀ràn fún wọn ìwọ gan gbogbo ò bá dí gbogbo ẹ̀yìn ló ti di wàhálà bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní má jẹ́ kí tiẹ̀ ò di bẹ́ẹ̀ tó bá ti rán àpẹẹrẹ kéékèèké tètè gbéra báyìí
9: máa bọ̀ sọ́dọ̀ bàbá àgbà a wà ní number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje road ikotun
8: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859 gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se gbanse doran ni telomi ti ba po lon saanu wa to ba gbe wan gbowo ka to se gbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e le ba soro nítorí pẹ́lòmí ò lè náwó ságò ara ẹ̀ agbó ara ẹ̀ ṣe pàtàkì láti tọ́jú ẹ jáde báyìí jáde kẹ́ máa bọ̀ gbogbo ẹ̀yin dẹ́ rò pé bóyá ẹ mo ti lo eléyìí kò sì ṣe ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba fẹ́ nìkan ṣe jẹ nìkan lọ bọ́ ọlọ́run ṣe máa kò sí ẹni tí máa ń bọ̀ sọ́dọ̀ wa ọlọ́run ti ń gbàdúrà ẹ̀ á ti mọ̀ pé àdúrà ti gbà kó tó gbéra lé ni tó bá ti ń rápẹ̀rẹ̀ pé bóyá ọ̀nrin bàtà ń bọ́ lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ á ṣe ń kan pajápajá lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ àti ìrìndògun apá romi ẹgbẹ́ kara romi àti gbéra gan bábá ní pàtí àìwò lè lọ ogun lónìí ogun mo ní ọlọ́ọ̀bù ò ní járógun à ń gbé ní sùgbénitọ̀ àmẹ́rí o à ń dì mágidì mọ́pẹ̀ ká tó rìn ọlọ́ọ̀ ní jẹkẹrí ṣùgbọ́n àdúrà lásán ràn jù ká gbé ìgbésẹ̀ ẹ̀kọ́ tó ń wojú ọlọ́wọ́ tó ń bẹ gbogbo ọ̀nà tí ṣòro kan sí kejì bá fi wà lágọ̀ọ́ ara tó ń fura sí tètè máa bọ̀ sí
9: number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje road ikotun
8: lodo baba agba teni be gloju
9: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
8: e tete kole te ba ngbo lale e jide ben daji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lórí tewé tegbò tí ó mú kára yín ó ṣe kébékébé ẹlòmíì ní mátò tí ó tọ́jú mátò ẹ̀yin náà ó rí bí ó ṣe rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ ara wa ara dàbí mátò ni tí a bá gbé mátò sọ́nà tá a bá sáfíìsì ẹ̀mọ̀ kó lè takú sójú ọ̀nà ọdún wo ni wọ́n ti wà láyé tó ti ń jẹ tó ti ń mu tó ń gbádùn tó ìjọ tọ́jú ara ẹ̀rí tá máa ń sọ̀rọ̀ pé báyìí bàbá àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ lójú gbogbo omi tí mò ń dé pátá àdúrà náà máa ń ṣe é fèmí bóyá gbogbo ara ló ń tẹ́ni ara yín ẹni ọwọ́ nǹkan mí ni ẹgbẹ́ kan ará ronú ni tó bá ti wá ń rí àwọn àpẹẹrẹ kan ọgbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti wá tọ́jú ara.
9: ní number 20 amoka street dele ara bus stop of abaranje road ikotun
8: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08068216859 08068216859
9: ẹ tún bá wa tẹ̀síwájú.
8: kí ló ń dọ̀ láàmú kí ni ìwọ ti náwó lérí àìsàn agbẹ́nilówó ọlọ́run má jẹ́ àárí ogun wàhálà yà ń lu pìpìpì àyin tó ẹjọ́ obìnrin ń lé tẹ̀ ń gbọ́ gbogbo tí mo ń sọ pátá àwọn àní àbí wọn ò sọ̀rọ̀ ń pọ̀ obìnrin ni gbogbo tọkùnrin tóbìnrin ló ní tá à ń sọ yìí o ṣùgbọ́n ìwọ tó bá wà ń wojú ọlọ́run tó ń bẹ lọ́nà tó láìsàn kan sí kejì inú àgọ́ ara ìwọ kàn sí bàbá àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ lójú ọ̀nà àbáyọ ọlọ́run ló ń ṣe tọba ti dé lórí gbogbo nǹkan kọ́ la lè má fẹnu bà gbogbo tí wọn náà bá jókòó tọ́ ọ rí pé ń ṣe ọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Mapaisa Tano, Tabati Bimo, Mabosis
9: number 20, Amoka Street. Daily Arab bus stop off Abara Jerul Ikoton.
8: Tete Mabo, come on, Bob, Mojin Soroy, Locum, Lobin, Loma de Lagba, or Lobo, Nisoa, and Tomatiro. I told you how, if you want to hear, Subanka, Losio confide. Then Batin Papa Kuni, SM Kuni, Abuoto Tisha Barari, Iwoto T Bow and say, Dana Loris Rishi, Tinati Boguara, Oma Fakishara, Abeja, Umbanjako Wiki. Ojo ori ma nfa ale to ba ti fati won tete ma bo sagbade we ma rubu ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti dege won no ah baba won ni towo la ma du obe ah ki ngokere ma du obe re wa ti foworo oye koko loju eyin egbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so ro baba agba te ni be loju
9: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerul Ikoton.
8: E wa ke wa janfani ewe ati gbeni afiji eyin na didi ke mabo. Kino nse o kino yu elenu. Wahala ti da mo Oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala. Gbogbo egbe kan ara kuta ita jenje ni bi ni elewo si bi ni. Olorun oni je ka wa rogun ofa. Ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa. Orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e. Elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa ti to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun je kari sugba de ba ti wa ri eje ka tete gbe gbe se ka mo pe odo baba agba te nbe loju
9: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerul Ikoton.
8: Me ma bagba teni be loju wa.
4: Ero ibani soro wa is 08068216859. 08068216859.
8: E ma leti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so e je itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
9: E wo marwa to nlo si Abara Jerul. Tabi te bang boko bo Abara Jerul ni kebiri. E bole ni Daily Arab bus stop. Apo atun yele yasi. Number 20 Amoka Street. Daily Arab bus stop. Of Abara Jerul. Ni mbu koto. Leko mbu.
8: Ibe mba bagba wa. Ero bani soro te li fikmi mi.
4: 08068216859. 08068216859.
8: I'm married to you.
10: Fela ni kan play.
8: O ti aso la fe.
10: Hip hop ni kan play jo.
11: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
8: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu. Ijo ale oni. E da yan mo.
10: E pele o. Kilo fa to tonu.
11: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
10: Baba agba te ni begi loju nse o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
6: To je pa Olorun lo yo mi. Lowa nte koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi jagara bayi. Atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awon fini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerul Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.

0: Tailored Tradomedical Healing Home kọjá afẹnuroyin ninu ka fi ewe ategun sitoju ara awon ni won se ose iya ijebu to mu ilera eda ji pepe eri inu to nfa iju ati eda fa won to nwoju oluwa o kan jogbon eela to nse segesege tabi ti ko ti e wa mo dohun igbagbe wa ki won na dara po ma won to yin oluwa logo ibaje ato si egbe tabi to sugar ki e keta ton okunrin duro gbon e loju ise nitori opa eyin to tin na won ogun orukun to nro ni adoro itan se boko baje ilaki ko bere si pe wa sori 080-362-03932 080-362-03932 Ose iya ajebu to nsise bi ajebi dan a ma segun nkan to rin sokulukulu ninu ara yato si ose iya ajebu to nsise bi ajebi dan atun ni opolopo orisirisi egogi mi to munodoko to ngbogun ti orisirisi are ara eni to wa awon agbaba wa lara e ti won da laamu efori gbogbo igba airorun sun dede o nwa igbega lenu ise iwo sha ti ma bonu nipa ohun to nba ofira lagu ara ni ewe ategbo ponbele nile ise Ola Tradomedical Healing Home fi nse itoju gbogbo eni to ba kan si won iwo ni ko ma tun gbora re pamọ titi pe wa sori 080-362-03932 lekan si 080-36-20-39-32 tabi kan si wa ni number 8 Alaja Limota Idera Street off Isale Ariya Dalemo Bus Stop Sango Ogun State kan si ile ise Ola Tradomedical Healing Home loni fun eyikeyi ailera ara re ko le ri mo daju pe ewe ategbo o si nje sibe sibe
1: Boda ton lo eh se beyin la npe na
2: e ma binu mi o mo pe mi le pe ati wi pe onje ti mo fe lora lo wa lokan mi
1: onje le fe lora le wa dige moya to yi
2: bada eni ti o mo ni lo fini sere ile onje Twins Mother Food Carton o koja be se ti ayika won to mo toni toni ni ka so abi ti imoto to pelu oyaya ti awon mo se won fi dawon eyan lohun ati wi pe awon onje

0: oni ki terun la ki bani toran la le fororo e le nbe won e ka le o arukan re e mo wi pe ile ise baba yisa ah fin international alias baba yisa awon ni ese onigbo wo eto yi latodun modun ta tin ba bo bi won ba ni si o ku dede ko pe ogbon odun ta tin ba eto yi bo ti olohun o si pe ki ofo ofuru na gba eh adupa o adupe gbogbo eyin o ba ara wa pata akiyin o atun ti de loni o arukan re o
1: tunile talejo ade
0: mo ki gbogbo loga loga patapata te dori olotu mi ajia balikis ayepola ibrahim mo ki yin o adupe lowo olohun ko ni su ako ni rewa ati gba ta tin fawo ebo jeun olohun pe ofo ma lo baba isa lo tun baba isa lo si gbogbo awon ti e ti debe won je mo tun je pe ka tun sese mo si atotonu kankan mo won ti mo pe debe debe ni olodun lo si ni ori be ati se adu tunu awe o ti koja ati se isa o ti koja ko si nto ku moju pe bo lo se je eyan bo lo se moju to ra re gbianju o ba ba n gbogbo egbegbe won na ti se ba won gbe mojo kokoju kan idire ti me tun mu baba isa wa loni pe ki baba wa salaye nkan se ju agbo leti le nkan sa won eyan bo lo na abayo eja prabale baba isa na ti wa ntosi mi fami ogun yemi re o en ti gbogbo aye npe ni olopuru omo baba ti nbe leleru e ku kale baba isa e ma bo
2: Ode o, o ti ti ama mi lutiti. Baba yisa aru konkolodu aloro. Eni ba so fun wo teru, imo ti o fi tanan lomu. Ka je we ka wagun. Ma gun ma lo, lo be ko ri be. Olorun lo fun won se o. Ile to wo la tun ko. Ona to di la tun la. Bi moto ba baje, odo mechanic loro kan. Boro e da ba poluku musu. Adura lo nilo, ogun ko le lele ka pa Olorun ka o. Ka ba ni be lo lori oro be si aye ni pelu agbara Qurani. Agbara jogun ba tun be kiri. Baba yisa, ile lo bewe, ile lo begbo. O kewo ketuna. O tun je de fo polopo asiri lati fi so mara aye lore. Abajo to pa awon tolorun ti lo won fun fi pada wa dupe. Baba Isa wa ni number 41 Ogunrombi Street Idimu lati Idimu Boso egun okada tabi keke maruwa e so bolo kada fodo baba Isa le lo tabi keke won sori 08054276137 08054276137 ati 08148256032
3: 08148256032 Olorun oba ti o se da gbogbo aye ko ni je ka rorun ogun. Omo bi ti ogun ti sele ni agba la aye na. Olorun oba ti ma petu si nkan yoba wa petu si. Ogun ti wa nja oni kaluku wa na labele. Ito ye pe a le so fun eyan kankan afa Olorun. Ogun na ororo ogun ni Olorun yo ba wa bu si. Atun de bi ase man de nipa oro ilera ara wa. Sumon ka to ri jina. Eje ki a pe number ile ise wa bi a se man pe ko le se wa ni anfani ati lati pe ki a le pe fun awon ibere ati awon iruju kan ti oba n ruwa loju ko le je atona fun wa number wa na ni 08054276137 08054276137 ati 08139682421 08139682421 08171 33350 08181 71 33350 at 08148 25 0032 08148 25 6032 awon number ti e fi le kan si ile ise wa la pe yi on ti amu wa le ni order lori stroke e ti ama si aisan roparose aisan roparose o je aisan kan to se pe ama sa dede ko nuya lojiji eyan le ti esun kapa tese ko ma se gboma tabi ki enu ko wo si egbe kan ama ko to di pe o dara yi awon symptoms kan wa ti eni na gbogbo ti ma ri ti si gbogbo fura si ko to di pe nkan ya sa dede ko nuya a be fe lati pe ke study gbogbo awon nkan ti abaka sile ti e ba ti ri kan ninu e ejo e tete wa solution tabi ki e koja lo si ile ise wa iyen ni odo baba Isa ni number 41 Oguru B Street Idimo bus stop te ba ti de Idimo bus stop e sa ti cross sibi ta won olokada ti won po si e eyen sa ti so fun pe odo baba Isa le lo eyen meji jasa ko se nti o ma wa nu ko da bo sa Isa le so fun wa gbe bi ile ise wa gẹ́bí ọ̀rọ̀ tá ń bá lọ àwọn nǹkan tó fa stroke ó pọ̀ bẹ̀tẹ́ a máa kà fún yín díẹ̀ lọ́jọ́ iwájú ṣùgbọ́n àwọn tá a fẹ́ kà yìí ẹ̀dínmọ́wọ́ nǹkan nínú ẹ̀ ni pé kí ara wọn máa gbóná ṣáá ní gbogbo ìgbà ẹ lè rò ó pé eléyìí pé bóyá malaria ni àbí kó jẹ́ pé typhoid ń lọ rò sí ó lè má jẹ́ malaria ko je pe ara ye on sa dede gbona wa lati ni e to so pe iwe eleyi to ba tin sele siyan symptoms apere pe stroke ni jina si eni be o ni afi to ba tete wa so musa bakan na ati sori lai na ye igba pe e fori egbe kan ori ko won fo yan nkan buruku gba ni o ami stroke ni o e le ma ro ba se wi na wi pe boya malaria bi typhoid ni ise be o awon apere pe agbo ara o need itoju ki stroke ko ma le boya ko le ma wo inu ara o le leyi o ka to rin jina je ka to so phone number wa to ja si ile ise wa fun iwadi ati atona 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 ati 081 39 68 24 21 081 39 68 24 21 ati 081 81 71 33 50 081 81 71 33 50 ati 081 48 25 60 32 081 48 25 60 32 gẹ́bí ọ̀rọ̀ tí à ń bá lọ sẹ́ àìróorun sùn kéèyàn bọ́ sórí bed kọ́ mọ́ sùn ní time symptoms fún stroke lélẹ́yìí o eléyìí tí ẹ̀ wá wọ́pọ̀ láti pé tẹ́lòmíì ọ̀bá gbo oògùn oorun kò lè sùn ọkùnrin ló ń gbọ́ mi obìnrin ló ń gbọ́ mi ọmọdé ni àgbà mi eléyìí ò dá o àwọn àpẹẹrẹ burúkú gbáà ni ló jẹ́ láti lè mọ̀ pé àgọ́ ara èèyàn ò pé mọ́ torí pé gbogbo ohun tí sèèyàn láyé tó bá ti gba oorun lọ́wọ́ èèyàn nǹkan náà fẹ́ pa onítọ̀hún ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé téèyàn ò bá gbádùn nísìn tí wọ́n bá gbé họ́spítà nítí wọ́n kọ̀ fún un náà ni oògùn bí ó ṣe sùn torí pé lójú oorun kọ́ lọ́lọ́run bá ti ń ṣe ìwòsàn fáwọn èèyàn torí náà gbọ̀gbà ládùá àìníyé oorun sùn ọlọ́run ní fi ṣàdánwò fún gbogbo wa o. ke aba ti ri symptoms ni eleyi ohun ro run sun ko tete didi nle ko gba awon odo awon odogbon lo tabi ko wa si ile ise baba Isa fun itoju sona ati itoju bakana eje ruru hypertension to ba ti wa ninu abu ara eyan symptoms fun stroke ni eleyi na ba o ati salaye deje ruru bo se iseyan ati n to mu dani fun eyin te n barabo ati eyin ti en follow ile ise wa eleyi ko da lati gbe komo si eyan bakana ito sugar diabetes to ba ti n se eyan teyan ri pe oun toju abi oun ti biyan ito ye ti debi pe oun mu ru oun mu be iru eleyi o le fa stroke fun eyan iyen ta mo se roparese roparese to ba ti wa di pe o wonu agbo ara he fe n to ni diabetes ati didi oni itorun o ma n lagbara pupo o aisan ti o si wa ta ni ori itoju lori e ọlọrun ọba ọlọdun oni ko ni je koko lu wa o e kan si ile ise wa e pe wa lori awon ero ibanisoro wa 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 ati 081 39 68 24 21 081 39 68 24 21 ati 081 81 71 33 50 081 81 71 33 50 ati 081 48 25 16 32 081 48 25 16 32
0: Aha, Baba Isa, ẹmọ pe mo gbedun lọwọ yin mekegi, Sunday ọmọ Ayo Ade onsewo en so loke.
4: Ose to pinya, o pa bidda so bidire, aboluwe o bi were, aga ti ori bi to wa la bosun, opo taye ti gbagbe fun kan re, bi won se nwe ose to pinya, ni awon eyan ranti won fun rere, Baba Isa lo gbe jade pelu oruko Olorun ponbele, eni owo aye ba nbe lara re, ko le gbe nkan re se, en ti won ko, en ti wa ya, abọ gboja kale ota, we ose to pinya, ti won na gba ko ra ye wa, bele mi ti rowo to, ori aisan ni na le, we ose to pinya, awon to ti damu oje di sere, awon to wa nle ye ati loke okun, adura ni won fi se, egberun me edogun la tatele ṣugbọn lasiko yi ko le kari ile kari oko egberun meji atabo ni o 7500 naira kilo tun duro wo ma bo ile ise fin international ose to peyan ki se ose ta n ta akakiri ese titi o ile ise fin international ibe nikan lo le ti rira won be ni number 41 ogurun bisri idimu lagos 081 39 68 24 21 eto gbegbe aye be to ge rose to peyan kita aye ti enu yi pada si rere
3: bakana ke yo ma ronu lopolopo boya nipa oro nkan kan to lagbara die to sele si yan niyan wa ronu ju lori nkan yi ti olorun oba ore ti bu omi itunu fun yan lori e ke yan ba ronu ju o le fa stroke feyan o tori na o tun gba ladua fun gbogbo eni ti aburu kan se keji to sele si olorun ba ti ko yan yo yo ko yo ninu e era ma ronu o e to wa tun tele asasi abilu apeta asan ogede o fa stroke feyan o olorun obo loju oni oni je ka lugbadi aye o ti yan ba lugbadi aye be ba ti ri yan ti won fun ni nkan je loju orun abi eyan sun won gbe po ni bi to wa lo si bi ti oye ko wa bi bi to ti gberi oni e bi o ba mura owo aye ti wa lare baye ba sa siyan lona ti o da o le fast talk fun yan o iyen ti a ma si ropa rose adua mi si gbogbo eyin te gbo wa ni pe e ni orogun asasi o gbogbo awon ti won si lugadi iru nkan be olorun be lojo mi o ko won yo bakan na eto wa je babambari be ti mo fe ke eyin ojogbon ati eyin oloye ki e de ronu si oun na ni ki okunrin o ma fi agbara ba obirin ni asipo itume ni wi pe ki okunrin o fe lo agbara lori obirin ju iwon ba ntagbara re ka lo obo yo lo rogun kan boya man power nlo lo lo nlo mo nkan to nlo ti nkan ma fun ye sa di pe o di gbagidi to wa di pe gbori obirin ngba to obirin ngba gbamba to ba sese npa ri oyun pe ah won mo ku se olabe da na ni yo to didi abi to obirin ba ti danu omo ya mi to ngbo mi agbalagba ni ni abomode oju ale yin eh olohun ni je ko bi soki mo bi sa yin yin o nigbe yin aye o gbogbo eni te ba ti ri tin se leyi ke ti mo pe atubo toju ale re lo bi se re yo iwon ba ti olohun oba to daye to da gbogbo nkan to fun wa lagbara mo be na ni ke se lo ki le wa ka ti opin e igbadun ile eto ati ile eto gbogbo e na iseju meji iseju meta lo wa se ti n je to n lo bi ibi 10 minutes ni 10 minutes 20 minutes iwọgbọn oni gbadun are tori naa n fi asiko yi rọ gbogbo eyin ọdọ ito se pe ogun kara o lele n wa kaakiri e lo jawo nbẹ tori ọjọ alẹ yin o abẹyin baba naa tẹ ti tàbí tẹ tira tan gbogbo dáadáa kéèyàn ń se láyé lẹ ti se ọ wá jẹ pé nǹkan máa ń para ìyẹn ẹ wá káàkiri ọlọ́run ní jẹ́ kí sókè ọlọ́run ní jẹ́ kó dìbò lùwá o torí náà ẹ kàn sí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 080 54 27 61 37 at 081 39 68 24 21 081 39 68 24 21 081 81 71 33 50 081 81 71 33 50 at 081 48 25 60 32 081 48 25 60 32 ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ ni kò ní jẹ́ kí a fi àìsàn ló gbà gbogbo ẹni tó bá ní àwọn àpẹẹrẹ tá a kà fúnra wa yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọsẹ̀ ẹ dẹ̀ má jáyà àwọn egbòogi tí ó kájú ẹ̀ ó wà ní ilé iṣẹ́ bàbá isa pẹ̀lú ìgbọ́lọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́ ẹ bá kàn sí wa lórí àwọn nǹkan tí a sọ yìí kò bá ṣe pé nǹkan yẹn ti wá mú yín bóyá ọwọ́ yín lẹ́nu ni bóyá apá ọ̀tún ni apá òsì ni ẹ lè rìn mọ́ ni àbẹ́ẹ̀dẹ jáde ni ẹ sáti jẹ́ káwọn mọ̀lẹ́bí yín ẹni kí wọ́n kàn sí wa ẹ pè wá káti ẹ kọ sọ̀rọ̀ kábẹ̀ sọ ọ̀nà àbáyọ fún yín pẹ̀lú òwúrọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹ̀dẹ̀ rẹ ni ayọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́jọ́ mi àìsàn tó jẹ̀mí wa lọ ọlọ́run ni fi ṣe wá.
5: Ẹ lẹ́ ń bẹ àwọn ẹ̀yìn ẹ̀yẹ wa bàbá Isa ló ní a sọ fún yín pé àní fàìsàn ló gbá o ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ rí wa àyè wà fún láti aago mẹ́jọ àárọ̀ títí dalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń bọ̀ e wa ona lati de idimu ke wa gbe okada tabi keke maruwa ke ni en lo odo baba isa number 41 ogurombi road lati aro titi di ale ni a ma nwa nbe tabi ka pe wa sori awon number won yi 08054276137 08054276137
6: Hara yes, I'm here with you.

ka ma bara so labala ito egba fun ta le to ni o ma wulo fun wa o gidi gan atori le de papa ka ba tele amore awon eko po jantire ka ma ri ko ninu eto ta le to ni niyin awon egbade abe olumo ka mo sabe okuta ni 1830 won do si apa osi iwo orun olumo won ba aye won lo sugbon ero kan won ri pe awon si ma pada sile ni gbogbo ibadan yi won ti kuro won oro won fe dabi awon ogun lende iye awon ijoba se ibudo fun lesen o wa ni oru ni jebu imi wa won wo pe a si ma pada sile oni ero kan sugbon ni yoya awon na bere si ko ago won bere si pago won si abe olumo won te oja kan si jeun ni ojude ita ogbolu won ko le ogboni ati oniruru ile egbe bi won se nse ni orile lati jo sugbon ni egba wa tedo si abe olumo yen ha ya se mo wi yi lojo si pe awon ijemo ati toko awon re ni ile abe okuta awon egba meji yen re ni ile abe okuta ire won se nki awon ijemo ni omo nle ara isulu won idi won se nki won be ke ba gbo kan ba fe kije mo lese wa pe omo nle awon re ni ile abe okuta tawon toko o wa sele pe awon yen nikan re ni oko se mo pa awon yen se de ni won ko idako onje wa won gogo bi oju onje won ba se n pariwo pe onje won lese pe ko so onje nilu ise ko ni

oúnjẹ wa won awon itoko ati ijemo re nta oúnjẹ fun awon egba iku ni oko wa rowo oúnjẹ mo tori oúnjẹ won gan o sky rocket bi asa oloyinbo o wa be si fomo won sofa fun ijemo ati toko egba owo eyo eti nse suspense lodio ni ore won fi omo kan sofa fun toko agbalagba won silere won fi agbalagba sofa fun awon ara toko ati ijemo o wa sele pe lodun yen awon eyan roju dede wo yo tujo won ro ko won ra da won bere si dako ni odun yan wi mu ko nje won pe se ri bo sele agbado kan ye won ta nigba na wo bi 10,000 naira ka fi se apejuwe se ri ko nje won gugu ni o ma dodun keji ki won ma ka agbado doja agbado ti po to lawon yo fi kon ra sise kon ba wa sise loko lodun yen won ma nkan ri kan bayi san se nkan egbo siwaju

won ma kore ni odun keji ni o ma doja agbado boseli won tin ta ni 10,000 ko di 400 naira e ri pe awon eyan mura si se gidi gan awon eyan ba tu bere si darin pe egu agbado elegberun do logoji loja olohun da to ko loro awon obirin re bere si nkorin be loja pe egun agbado elegberun kan do logoji loja olohun da to ko loro e ri pe awon eyan tera mose awa na lode oni an pariwo an logun pe onje won eso onje ti bi won ke ona abayo e mara won mi lori radio e mara won mi lori television won bere si soro won ma sa soye dede wa ni lati pada soko ka lo sise oko kaka ka ba sise oko onje asun wa bo bibi ba ku onu ise ise ku fe refe abi ise ku fe refe e je ka kon soko ka dako ile kupo repete a ma se pe le iko lo ra bi o lo ra e je ka lo dako ki nda wa duro ke mo pe lese ka ba je mango ka ba ju sita abe si wu olorun ti ran le wa lowo a o fi be ni lo ajile awon yo re wa n desert ki se wa ka fe yole e ma je ka yole o eyi ka ni gbugbariwo ya yin pa ko ba yika ese ni ma ko kaluku wa ka ma pada soko

0: Boy.
1: Bond FM lawa 92.9 lori to wa to yin omo olumo egba adupe pe nte ti si wa won pe a oro ya mo a fe gbagbe afefe a ori san gumo a fe gbagbe iji ka ma je ka ma gbagbe awon ije baba wa egba ki gbagbe olore o lara awon ije alafeyin ti wa lori eto yi olorun la alafeyin ti wa koko ati gbogbo omo egba Unori baba wa primate Emmanuel Akinlulu Omolaja Aremu Olorun wo won je oludasile ijo Olorun wo Cathedral Church of Kerubu and Seraphim Beni Fako Gbagada oni re pe odun marun yi baba pe awon ko de ba wa se mo o won fe lo darapo mo awon angeli won ti wa lese Jesus bayi ke ba gbagbe ah baba Olorun baba dada re baba olorun awon re badua gbogbo owu ti letoko awon re badua akoko ti gbogbo egba lapapo adupe e waji baba dojuko oda eyin won fi sile ko baje ke ba gbagbe eni odun marun le ni 80 awon re baba se loke epe ni baba nse ojo bi 80 odun 80 years lodun na mo lodo baba mo pa eyin ju chief obaso jo ra pe ah ko ju chief lo o chief ko de pe eti gba wa pe ah ba so se je pa chief ni n gba lowo ijoba chief sise ijoba wa emi ko sise ijoba chief ju bi lo daada eh omo owuri won ju buri abule won lati won ti wa kekere re ami ti wa lori won pe ojise olorun ori baba ma ya bon wa ko fi gba kan lo sise ni ile epo shell o sise nbe gege bi onimo ni baba se yaworan ile architect ko to di pe won wa kuku je ipe olodun patapata ni ma fi di bi odun melo kan leyin na won de je eni n ba won to ni ke ba re won a ma yanju e laarin awon olosedo nigba na yesu lo se lo won ko mo lepo ni o legba ni o won an gbadura na re pe gbogbo n baba fi sile kidmay ko ma fi owo ibaje kan ye baba wa primate omolaja akinlulu aremu olorun wo ije badua gbogbo egba ti letoko ka wa bo sori ambara wa so lori oro ise agbe ka ba wo daada ni ya sise agbe lorilede o ma pe wa lopolopo awon ije ti ran oke oya awon ise epa ati owu on fi ranse si oke okun awa e wa ni iwo orun bi awa nse koko a gbin koko a gbin obi a de nruwo daada nbe awon inbe ni iha ila orun eastern region awon epo wa idire de nlo daada olorun de sanu wa anrowo selu ilu ndunyugba dede eda injade nile eko won rise awon ilo kawe loke okun ere elere won sabo kon ba ti kawe ton ba pe otutu po loke okun won bo wa gbase nile ni awa gbase gbogbo awon epo ibo ba fi sile wa wa gbase wa doga kanka kanka awon ikawe labele awon gan se daada oro aje wa gan se daada tori pe ka ba wo naira wa si dollar nigba na kokoko wa bi 65 koboto dollar ni o tun se buke ko ba dodun 1970 ka won ile ise bere si nbale gude ka won pijo ka won bale si kaduna lohun ka won Volkswagen pe ko sugu ta won awon pijo le dani ko je oro Nigeria awon bale gude si Eko awon messages wo pe ah ki pijo ati Volkswagen ka ba ti mo lokan kekeke e je ka na mu awon ko lala awon bale si Enugu nipele Anambra atijo tori Enugu re olulu ipele Anambra atijo awon se awon moto lala yi won fi n build molu e won pe ni Anamako awon yin se be awon orisisi breki oko ni o awon ise battery oko awon e ba le si Ibadan awon mi tun ise oko bi Bedford won to ni Ibadan dede re ndun yun gba yun gba teyan ba ti fe ra moto bayi tutu wa a o mo nje tokun bo ngba na awa ijomo kekere awon moto iba baje moto yen tun se lese yi ko ba ti baje awon ma ko sinu awon ma se taxi awon ma yi tire re si rapo ti gori odo beyan ba riru moto elese he ki je ogori odo gbogbo olundun sugbon ni yesu na ma de bayi America ni o ati Saudi Arabia won ba binu sira won ni 1973 won pe awon marun yo so backing gba na Saudi Arabia Iran Iraq kan tu wa laarin won ka mu Venezuela orin kan ko nse Arab ni America pe o ma sanction awon kan a na pe o da ko ba pe wo ma sanction wa gbogbo n ba je igba kan awo kan eni awa ko tepo fun e mo le ko ba lo ba lo ba fosoke ni epo wa fosoke inu wa n du ayo wa kun awa na ba darapo mo OPEC ye ba ra ma tepo wa o owo iba de are wa ijomode eyi ni yawo ko fi da are o go wa ba pe ni bi owo Nigeria de bayi isoro wa ki isowo mo iba ma na siro ku awon abani woran ba rida eh ba gbe eyan ko ni nkan ton laye lani ntan e fe ni ton eni human resources yen re eyan igiriki imose awon professor awojo bi awon imo physics aye eni awon administrator olodun du wa fi alumoni jinkin a ma dogbon fun yin eyin e mo un ma baba wa ikan ba pe mora won ri pe baba re lowo agbara ti ngun tipe tipe won re yin je a ma ran e lowo o nko kuku mo won ba ran lowo lo to lo na ba pe nko gba gbogbo awon ije dudu egbe wa won ba wa da si Ghana won ba wa da si TV won mo pe awon eni bi won lo o awon igbo e won ti ko ra won je pe kawon ile ka ba fi won le pelu bo se nlo yi a ni ri market fun wa nse mo ni Europe won ni gbogbo re won ba ko si ni mo so e nsa ro so le si je ka mo alagba se usagare do ibo kan pe sodo minister se ni won gba won retire se ni fun pe won se le e le bonu ato fun yi o e le bonu re tori esi bi a ma taja wa si eyin re jolugba la Africa ka ba fi ile bayi Nigeria ti n dun awon South Africa ni wo ti dun ti bi wo isoro wa e nsowo mo iba ma na si roku e gba ni na ba nle furu koko ko ba gba to ba dogun abele awon ide fun wa ni nkan afija o ma ni won ma fi gba lati gba na bayi awon ti ise agbe mo owo ese kese ka mu ka pa ka tu lo toju re soke okun urambaka lati gba na ejora won mo oju apa ko da bi ara lesen esi pijo mo ko si Volkswagen ko da gan Samco sweet onigi chocolate ya lai be ni mu se esi mo didi re bayi esi sugar lati basuta mo gbogbo awon bi awon ti ma sise bayi sawon yo ma jade ko ni si le ise mo ran ti igba e kan ba fe muna lo ogun redu ape o ma muna lo laarin igba bayi si igba bayi fun atunse ni kan ba da go meji ke ti mo pa go meji la ran ma muna de to ran ba ti foju sun igba won fe sise e tan ba wa bu mo kinje le si kinje generator n wa ngba eran pe ni plant awon esi ni awon le ise la la bi awon iba giriki awon generator yi dabi caterpillar n ran pe ni plant n wa ngba ere yen e kokon na de wa afi ko ba fe se ikomo awon plant na ran pe generator ngba awon gbogbo elere ma gbe plant wa to ba je gbagire le ti fe se orisirisi be e je ka paru ka podo finu wa o ka pada soko o pe wa ju epo ilo o fe da bi pe epo olohun o ma lo da bi egun lori iwa lori nisin iya ba tun ma fo funra wa bayi awon alagbara won ti dawojo won ti ra ku idoko kan ba di 5 naira lori wa fi 50 naira kun lola o pe o bi ele mi o yo mo ti feran ena ni o ma se a pe ah nigba o ti je ti wa epo ma roju o je ti wa kan bayi ni wa nu eyan ofa oju oje lo ka ba pe ta ma tu a o le tu lori radio a de ni daran agbara yi eyin eyan mi eyin egba police abi agungu akala e fe ba wa da seto 08037888830 08037888830 egba kere yin egba oko wa abi gbagura abi owu bo de je bara je ka jo gbo won ara wa abi la ran dide igba molish abi 0037888830 je ka pada gbugbu awon okokoko wa mo ra ti be danu ka ti tale mo ti en baba mi ko soro ka be si wa mo gbe baba awon ile ya nta yi ka ko nta estate lona of father lona show father ti ha mo bi of father ma to ke ba ma gbo ko ba ma gbo uruko father lo radio le sin kini ko estate of father wa mo ku baba ile e se je ka ran ma lease e ka ma to baba ku ile ko le ton omo egba ko le ton ile ko le ton abi pe ile ki se limited resources bo se mo ma fe si abi ile ko le ton omo egba ko le ton ko de le jagbalagba niyan hello e ka le o bayi si o egba bi si todo yin o gbagura e paripa e ya rado don da ko e akara gudugbe ni ta oje awon eyan ko ni wole edo pe bi olojo ma pa ni awon le nfo nje won fi nsalejo a wa gburuko baba wa dada 0037888830 0037888830 ni awon yan fi nda si e ma e ka gbagbe o won ni ose ya wa nu re ose isegun ibile hello e ka le o bayi si o a o gbo nira e gbe kini isenu ko ruko yin bi se tin pe abule egba egba bi si todo yin gbagura o wa sowo eyin gbagura bayi lale bi so oko yin se te mo oko yin bi so oko yin lona aye toro roko yin se si ma nda ko le kokan owo la nwa aje la nwa o da igbe lowo wa ra baba wa wi o afi ba ko je fe lo ninu gbo mo ka ko fe da ko boye ru awon fulani re de nba wa kan wa lo kayan wo ko o da olorun ran wa lowo hello e ka le o ko ru ko bi se tin pe lato giju egba bi sodo yin
0: omo jemo wa o
1: ijemo omo nle ara asolu
0: omo jemo alape
1: alape da bi soko yin ibi soko yin boroboro roko yin ijaba bile si boroboro wa
0: no oko do wa
1: ogun makin o ba fe buru ka jo laworo aye e ma gbona ogun makin ẹyin re foju awon Nigeria soldier hon ma bu ola yo yin be. Hello.
0: Hello.
1: E ka le o.
0: E ta wa ri yan.
1: Ko ruko n bi se din pe.
0: Ma ti la ta la ko.
1: La ta la ku ko e gba bi so do yin.
0: Gbagura re mi o.
1: Are ma pe yin gbagura lejo e ti lo ha ki fun mi. Ko se wa jo wo yin ro nbo si ko nbo si ko nbo si.
0: Omo ko ipari wa.
1: Omo oko re yin. Eda. Eda. Ibi so ko todo yin.
0: Ojo.
1: Ojo. Ibi so ojo wa.
0: Ono alabata mo ya dita.
1: Ono alabata yen bi ibi so ko eyin gbagura po si na ri yen. Ono Ibadan.
0: Ono Ibadan.
1: Ibi ta fi yin si re. Eh o lagbara a o ni le gba pe o de de yin pe wa o se ikudi ojo mejo ka fa ile fun eto mi e se o be se n tete si wa emi wa o abi odun fo lohun so mo sorun so mo ni poro poro mo la se iporo mo la kin omo ba o se die lagbara lo lojo mejo e a ma fi pa ni lati eto mi e se o ye ka se re ko da o

balaba leto eto ni la balaba kodo kupo kope oluwa lo fun wa se e ka bo pada si leto eh ni ale yi nkan ti mo mu wa fun wa ni ibowo ki obirin ma bowo fun oko ki o de ma gbe ara sile ki o wa ni sepe lati gbara sile lori kure ti labalaba ba npe abi ti o ba ye ki labalaba fo sugba ma wo lati odo awon dadi wa en tori pe sa mo pe ibowo o je nkan ti awon baba wa kodun dada o bowo fun mi o bowo fun mi ijo kan wa ti mo soro fa awon obirin pe a ko si much te ba si bowo fun baba se de mo pe ti owo ba wa nbe orisirisi nkan na lo ma wole teyan ba bowo fun irorun ma deba baba na abi iya na ni orisirisi ona ti ibowo fun eni ba wa nbe sugbon ibi ti mo fa ba lo gangan ni pe ibowo ki se ohun ti an fi ipa mu ohun ti iwa rere n gbe jade lara eyan oni ibowo awon na o respect mi seri respect ko se nkan to eyan ma ni o gidan de gudo respect mi ni seri eyan te eyan ba ti respect are ko si ni to ma so pe mi fira mi wole ma mi a so loja eyan ni mi fira mi wole ke bawo le se ri mi si to te fe wa ko mi o fe wa ko yan mi kere seri ibowo fun eyan bowo laarin loko laya la nso lale papa julo ki dadi so pe yawo mi respect mi rara abi mo fe ki yawo mi respect mi dada yawo yin respect yin o de ngbara duro lore kore awon nkan wo ni awon dadi wa ni lati kiyesi o shakiyesi o keyan ma se eh tele tele ni won so pe obirin obirin gbudo ma so pe keyan ma respect o okunrin lo ni respect ife lo obirin need awon kan si ma so bemi na si ma so sugbon se ri respect yen a le pe lorisirisi oruko o a le so pe to ba wa fobirin respect fobirin ife ni keyan ni ife lo nje be ni o to ni gbogbo wa la need lati bowo fun ara wa okunrin to kan pe owo latodo obirin yawo e pe ko bowo fun mi oya ka wo in that is why e dari jimi lale yo in fact mi o se bo mu kan pe be ni so that e le gbo mi ye e ma so pe oluwa to yin soro bi obirin e obirin awon obirin lo nkin leyin se mo pe mi o kin se be o ka gbudo je lo dada ta ba kan puro fun ra wa ko wa okay se ni ta ba fe ko obirin respect yin daddy te de fe ko je pe ni gbogbo gba lo n gbara duro a gbudo respect ru obirin be o agbudo bowo fun iyawo ta nfe ko bowo fun wa e je ka na bowo fun it's just like gege bi awon omo na ni e ba fe ka won mo se dada si wa wa na gbudo se baba bi iya dada si won so ti ye wa so oko to nfe ibowo fun lati owo iyawo e gbudo bowo fun iyawo e na obirin to ye pe e kan le soro si loju aleyin loju anybody le kan le soro si anyhow te ko yan gere te ri as been pe o je yan ta won family yin ba wa gan to se kini e kan pe ya lo gbe kini wa e ni fun leyin pe iya lo je iya le lo je e se bi won ki ti eni fun ni bowo ni si awon arata de laarin awa mejeji papa sa fun iyawo wa yen sa bowo fun na se ri o easy o mo mẹ pa awọn obirin kan pa mi n ku obi abi nkan sa o ni won ṣugbọn generally bo lo n se da awọn obirin o ni awọn nkan mi te ti e need lati sọ awọn nkan kinkinkin kan wa te ba kan ti set e bayi e ma gba awọn nkan nlanla ni o ma tẹle fun rara wa la ma jọwọ e le bo lo n se da niyen just like eyin ọkunrin naa ti a ba bọwọ fun yẹn mo pe ori eyan ma wu paradadi kini kan so te ba fe ki yawo yin bowo fun yin e ma bowo fun o e kan ni se pe e bowo fun pe pele so re nsin ni o ti sise o ko ma je ohun lo ma wa pe o ti re mi na nkan kan ko je pa wa la ri pe yayin ko se o ti ma re abi losun die na a ti ma so ale sotan a de ni sotan ko je pe owo ti baba bo fun yawo e oni ma afriko se awon yen nu ma ni e me mo fun bo tin sise e mo pe gbo wahala mo ti se wahala lo ko je pe baba lo wo pe omo e kon de mi yen lo to ti o se pe labalaba ti ni abowo so
ibi ti mo n lo niyan labalaba mo fe gba lowo e kin ko fe le kin ta omi kin bo mi siwaju kin le tele tutu kin da mi siwaju kin le tele tutu o je pe looto looto e bowo fun obirin e na e ba n fe owo owo la se ra owo be ni mi so pe bi yawo to beru mi o ni o ti e ni beru beru ko la n so bayi bowo la n so tori pe seri ki owo owo wo yen ki bowo wo ibowo yen o ni ma je ko omo o ko le lo dada mo pe bi to won wa o bowo fun mi ni mi na bowo fun e mo ko ma lo dada normally so yin dadi we mo pe bere ti mo ni ka bere ni pe iru oko wo papa ni awo en bowo fun to je ready lati gbara duro ni gbogbo igba ti se di dona pe baba gan nikan lo ma ti pe labalaba labalaba ma fun mi ni nitori pe ni ko si nkan te yan le se ko si to ma so pe wo ti re mi mo ma lo analogy kan ipe iru awo e mo pe awo obirin inu awon okunrin sin se ti wa le kin kan na bi aso kan wa gbanjo o ilu gbanjo nkan kini ni iye bayi ni sugbon ti wa se sale lori e mo se mo ti dele o ti o ti re mi mo ti wo traffic o ti re mi nkan ni je rest die kin to wo kitchen lo emi to ti re pa ti mo ni wo je ti rest die mi ti mo ti rest yen notification kan bole lori phone mi pe ebi ti mo ti ma ra bata abi ti mo ti ma ra awon kan abi boya late kan ton ti e fe gbe ta abi moto kan ton fe gbe ta to wa je pe boya bi ka se pe 100,000 le e ko je won wa so pe 35,000 ti mo de mo pe ogidi ni lo to nkan kan e mo pe ma fo dide ni so e mo ko si bo se ma ra eyan to ti nkan te eyan ba ni fe si eyan ba ri pe kini se o mi o fun mi o se pataki fun mi opportunity mi re agbara ma de ni ibowo ma se ru nkan be yen fun obirin papa ti bowo yen ba wa ohun na wa bowo yin awa ti mo ipe ara awon nkan teyan fi le bowo foko wa ni ka gbara duro so won gba mi elubi ma ni kini ibe ni mo ti ma duro de tori pe o bowo fun awon baba kan wa ti mo mo awon ta ti mo nwaju ni ngba yen iyawo atoko ni won iyawo yen se pe ko kin da mi lo ni bi ko n da mi lo ni ma soran bi be o ma gbe mi gbon mo duro de a te se riru e ti sin ti iyawo ma se pe mo mo bi to ma wa ibi mo o si nbo ma duro de emi ma so fawon obirin pe ko wa oke so won ni bi teyan le gbagbagbagba de to ba ya gan ti ibi ba to oluwa to ni ba so pe ko wa oke o to bi yan ni oke ni ko wa oke ka ma gbara duro oke a ma gbara duro won le gbara duro kon ma wa gbe okan duro e de mo pe teyan ba gbe ara duro ti o gbe okan duro to tun ba nteni baba le da mi won le da mi ra sugbon ko lo fa eto lo fa ni pe ki o je pe jojolo ko je labalaba ki labalaba ko je laba ti baba ba damira ti yawo kan le laba ni kan ni yen ona de ma se pe labalaba o bo do fat fa pa kan fu to ba je laba ale mo bi ta fe nde se o nti ta ba so pe labalaba ta se mo pe ehn o ti papo o ti dun laba kan bi won ti lepo o ti di kini o ti di labalaba so ibowo fun baba te ba n fe looto ti yawo mi ba bowo fun mi mi o le pe ko ma gbo mi lenu mi o le so pe ya ko ni ibo ni e bo so pe bayi ṣugbọn bowo fun yen eyin e bowo fun e ma ko yan e kere elomiran baba mi le wa so pe kini o mo yawo ti mo n so kini e mean by that o to ba si je yawo yin ni won ti e n sojuse ko si ni o afi ti yawo yen ba ni scan lori to ba de ni scan lori e so fun wa ka mo ogun ta ma pe ta ma so fun yin tekelu gbogbo nkan wa ko wa ko wa oke ni ko normal sugbon nkan ta ba se sile la ma de ba boya bi ta wa bayi awon nkan ta se sile lana ni but atunse o wa nkan ta tun se bo de se ma wole o nla nse ni ori eto labalaba oro papa julo ni ale yi nkan ta mu wa ni ti ibowo ba se sinle pe ayawo mi o bowo fun mi eyin je ka wo boya se eyin na n gbe bowo wa fun te ba se pe iyawo mi yin o ni bowo kankan lara useless woman ni aha boya ke ma demand useful latowo useless woman emi le n pe awon dadi mi ma so pe ewo tun ni labalaba ebu alale yi bi se ma dun to ma po to ma pe na ni o tori pe kini ori eto labalaba oro la wa Bond FM no de lawa ni number 1 ya Adekunle Faju Iwe emi ni labalaba one of Africa yin temo oluwa toyin e je ka da to mi e ma gbe kuro nbe